0: ika hakilina ukadia nye kwa sababu afrika tanya kila menga mwa warabe nika juru nwafe wate korona alai jakite lagine alai ibe tanya tele ala nika hakilina we
1: musa alu kulubali nga koli ka era kila menga mwa bela zelenko ka po kamere nisene mansali nya ka yijija ka hina ka feni son ka jifra kina mwa raba bea yifra la tega jugu dolte la soka mwa kifere ka kana semi labalo lambulo ka labalo ilo inogoli musa alu mil lamrali ni la balero ka no mil bela ire mangu ye balola ko kan fe de la nyega nyega no kono lo ka kato yu kuma ka ali kabla lateral sey anta sey de lu na sunu gula ani o subul de na limo tumul balole odi o mil la mara lan bulo ka buka fra ko man ay tena fe no di men kan wa men be ka o
0: ala je gite o gati corona mba fa ko yi ka famu ya chogo ye ka bela je ni fo munu sera ka kene soro ku hakin no fo fa no minu mbe kan la me o folindo ne ka kara feula chorongo mali ni malan son ko de ni ko la be aw ye o de bi dans ce bi kuma be abolo je muka babula rfi mande kan fien sera ka mba fa ko sini aw kan be ne ka kan tan fla sangata mana ko kuna fulai.

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan Dakar o kanɲɛ kelen de bɛ Ouagadougou. Aw danse RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Human Rights Watch ka jateminɛ ni sɛbɛ kura dɔ min carila bi y'a laɲini ko Senegal marabagaw o ka cɛ ni cɛ walima muso ni muso minnu bɛ kanuɲɔgɔnya kɛ olu ka hakɛw labato sifinw ka farikolo ɲɛnajɛba GOG wagati marabagaw yɛrɛ ma dantigɛli fosi kɛ fɔlɔ a ko kan. O kɔ Mauritani kunkan aw bɛna politikiko dɔnbaga Taleb na Bamba ka jateminɛ ni kanw sɔrɔ maraba jɛkulu kura kan o min bilala sen kan dɔgɔkun furancɛ in na. O de kɔ an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ in kuncɛ ni OIM ɲɛmɔgɔ ka kumakanw ye min bɛ Djibouti. Ale kumana dogodogo tungatagalaw ka kurun dafiri dɔ kan min kɛla sababu ye ka mɔgɔ 139 bɔnɛ o nin na Djibouti kɔgɔji sanfɛ. Aw danse kokura sɛgɛsɛgɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ min carila bi adamadenw ka hakɛ lafasa jɛkulu Human Rights Watch y'a ka jɔrɔ jira cɛ ni cɛ walima muso ni muso minnu bɛ kanuɲɔgɔnya kɛ olu ka lahalaya kan Senegal jamana kɔnɔ. Dakar bɛna sifow ka ɲɔgɔndaba GOG bisimila k'a daminɛ Oktɔbru kalo tile 31 ka taga bila Novanburu kalo tile 13 la. Human Rights Watch y'a laɲini marabaw fɛ mɔgɔ kofɔlen ninnu ka hakɛw ka labato GOG wagati la. Salifo Saganogo Senegal marabaw ye mun de fɔ a ko kan.
2: Zi an y'a laɲini ka marabaw ka hakilina sɔrɔ Human Rights Watch ka sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn in kan an ma se k'u sɔrɔ nɛgɛjuru la nka kɔrɔ u tun kumana a ko kan. Misali la avril kalo tɛmɛnen in na RFI ni France 24 tun ye marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ousmane Sonko ɲininka a kelen ko ka sariya dɔ latɛmɛ wa sabula na min bɛ ɲangili kologiriya cɛ ni cɛ ani muso ni muso minnu bɛ kanu walima ka fuɲɔgɔnya kɛ. Ousmane Sonko tun y'a fɔ ka jɛya ko GOG ni hukumu kɔnɔ ko maa o maa mana na farikolo ɲɛnajɛ de kama a tigi bɛna bisimila i n'a fɔ a ka kan cogo min na a b'a da kan fana ko maa o maa mana fɛn kɛ ka bɔ o kadira kɔnɔ min ni farikolo ɲɛnajɛ tɛ kelen ye ko a tigi bɛna ɲangi i n'a fɔ sariya bɛna boli a tigi kan. Kosa in fana na ɲininkali kɛra jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye Etats-Unis diɲɛ tɔnba ONU ka lajɛli dɔ senfɛ. RFI ni France 24 tun ye a ɲininka ko diɲɛ magɛn kɛbagaw jɔrɔlen don a kɛlen ko ka sariya dɔ lawaleya min bɛ ɲangili kologiriya. Basiru Diomaye Faye kuma ko jɔn de diɲɛ magɛn kɛbagaw ye kunnafonidira ninnu ko Fransi ani diɲɛ tɔnba Basiru Diomaye Faye ko u ma ko olu jamanaw u sɔnna cɛ ni cɛ ani muso ni muso ka furu ko a kɛra kabako ye Senegal fanfɛ nka u ma se ka fɛn fɔ ko sabula u jamanaw ka yɛrɛya b'u bolo. Senegal jamanakuntigi nin ko u be o ɲɔgɔnna de laɲini diɲɛ magɛn kɛbagaw fɛ u ka Senegal ka latigɛw ani a ka sariya talen bonya sabula ko Senegal ka yɛrɛya fana b'a bolo nka o bɛna ta ziye Human Rights Watch y'a ka jɔrɔ jira lɔgɔkun damadɔ yanni GOG ɲɔgɔndan ka damina adamadenw ka hakɛ lafasato ni y'a laɲini Senegal marabagaw fɛ fɛɛrɛw ka ta bɛɛ ka hakɛ ka labato ze.
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu an bɛɛ lajɛlen na. Nigeria jamana kɔnɔ sisan mɔgɔ 20 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na bingani fila sen fɛ dɔgɔkun furancɛ in na. Olu cɛla surasi segiya ni polisi kelen b'o la a kɛla jamana kɔgɔdugu yanfan n'a tilebiyanfan ni cɛ. Cɛ marifatigi gangu de jalakilen don ni waleya la a fɔlɔ kɛla marifatigi nunu ka janda wale dɔ sen fɛ Bukuyum Zamfara marabolo la o kun ɲɛsila jagokɛlaw ka mobili kulu dɔ de ma. Bingani filanan kɛla Lakurawa, État du Niger, Marabolo.

0: Burkina Faso kono bololo kumakan kela chama debe ka bosi san ku yere nyefo ubu yere ka kumakan do la clean u yeminu nyeshi marabouma ni kumakan jugu walima galon kumodo bololo wali jugu keleli surasu BLCC debe ka janu no chari aka bololo sera Facebook kan lalesha dukur kure ako lanyini ye ka kunafoni kolon charli kele
1: Ziye bololo kan kujugu keleli chake da BCLC kani tilifla bara imbe odigira. Ni mwogo uja charliye aka Facebook sanfe janu nukono. Ibe mwogo nununye minu kundila kamarabaka ukorofo. Ka uka kumaka unlatile nkafo kufilide ye usoro. Oko ube labanka ya fadilike jamana deunfe kuna funikulu uncharlila kafara uka. Mwogo nunumbe uyere jalaki ko umako chien nyanyini ka donfolo nyani uka kuma. Uba daka kuluka ubara ye kuna funilankulu uncharli siradoye. Uka ma ube lanyinike bololo la barabaga were ufe ukana ke kuna funisege seke balu charibaga uye. Mwana suku beri be ala, sifion, sijau, njako kelau, jamana barakelau hali minu yerete barala ni udilaka fanga korofo. Zie, misali flari be nino minu kukumacha yara kosebe. Folo uifuruba barakela doye mi, uifuruba barakela doye mi ka minko nibe barake jamana na fulu marayorola ali wajibi ya linko kasigin akakuma uka, tile damaro doron awulila kabo ajorola ni kamogo were bla anola. Oko politiki mogo koro dofana wajibi ya rakasigi akakuma uka. Anika labanka son alem ama ka ale FM4 mimbe lagosi la se jamana kuntiki kafangama. BCLC eradibeka ni mogo nunu kelen kelen bela jele mwile ukana sikin uka kuma uka ku uja uta kasoro kubla bololo furuba kuma yoro ukanzi.
0: Iniche ninyafali nunu bela jele na chado jamana maraba jekulu ya ka duskasi jira kunu Centrafrique la sigide mebuka jamana kunu Oyera sola Centrafrique surasuka danche o saguli do kofe se kase chado dugukulu kan awale akela tisi marabulo de la jamana flanu no danche la seria do bajira ko Centrafrique surasi demebra risu surasu diye bamrachi gosi foka trase chado dugukulu sanfe
2: RFI
0: Maraba jekulu kura sigila Mauritani jamana kono doko franchaina ministri nyamuko koro Mokhtar Oldo Jay tola anona nga ministri mwani kono ton minu sugandila kura do bolu chema wa ministri so do kalfala ula minu joro kabun iko lakanako konoko soroko anianyo wana wero famya choko jume debe ni yelemani na anka talebna bamba lame politikuko domba kabo Mauritani
3: Le premier ministre a été reconduit contre toute attente.
4: Ministre Nyama Kasegi Kabla aloyorora okera bal nankoye moko chaman fe. Yala osra fe jamana nyema bifaka foku ati jamana don kala yinu kalama wa. Ani oka makasika munu bufo bololo kuma yoro sanfe wa. Ministre disiba munu bora fana oloyorora obisika famuya wa akakanti abina ke sababu ye marabaga jakulu nyema loyoro kayira ala. Obina ayira fana ni ministre nyema ka desetu sirileno o ministre ka barabaliara wali manatu sirilente ara. Marabaga jakulu nyema mayere ka kumalo ako marabaga jakulu kura mi fleni abina ke politiki marabaga jakulu le wa kani bom ministre damanina ministre kura chaman taramunu lako dolente jamafe mokoto bofanlo nema lara nini marabaga jakulu kura ibina sisoro
3: je ne crois pas que c'est un gouvernement qui survivra longtemps
0: politiko domra kabo Mauritani talebna bambaka kumakon ale kumana ambaraba jekulu kuradika Sudan jamana kono drono mugufli doke la sababu yeka sanubola biulon flani flanyo bone unina akela uni Egypte danche masurana sibri temele banymaketon les avocats de l'urgence kelendoka jala klika unyeshi Egypte sanfe keleboulodima nga umadalu jonjonjira wa Egypte yerema dantigeli fosike ni jala klika unkoro Djibouti kokoji sanfe dogodogo tungatala keme ani bisabani konoton de bonena unina okakurun dafrili sanfe mikela doko kuntemeli mogo bishigini ko kibaratu neno alsa okerefe mogo bishigini fla ni seraka lakisi Alexandre Kwasak ye dien tomba bulofra minyeshilendo tungara ko kala ala ma Djibouti jamana kono nyamogo selaka kasrenyo kenekan o yoromina mogo fatulu on beka sutra ankalame
5: C'est un bateau, une petite embarcation qui a été surchargée.
6: Kurun lu, kurun fitini, mwa tunkacha omingono. Ou aketumise mwa kebe savani duru nyoroma, jatim naula. Metre biduru, katarabla metre keme nyoroma. Oni koko jidake, kuto yora suruna, kurun dafrila. Jamana marabara minutumi kasaran keneka. Uya sirenyanye, kuma dili, kane nyoronaye. kasara mi ni mɔgɔ fatura ka se ni akɛ ma a kɛra dabalibanko ye bɛɛ le maɲa ka ni kasaratɔ akɛ ye wa dabalibanko fana ka ye ko denmisɛn ni musow le ka ca u cɛ la mɔgɔw lo minnu si akɛ ka dɔgɔ san mugan ni kelen ka taga bila san mugan ni fila ma tiɲɛni bonyana kojugu nga mɔgɔ bisegini fila sera ka lakisi a ma nɔgɔ nga an bi k'an seko kɛ ka kuma n'u ye ani k'u hakili sigi fo an k'a ɲini ka jaabi sɔrɔ kasara ɲi ko la an bena waati fana to u ye k'u yɛrɛ lafiɲɛ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ be se k'i yɛrɛ lafiɲɛ ni kasara sugu kɔ
0: Alexandre Kwasak dien tomba bulu farami nyeselendo tungarako ka lalama djiputi jamana kono nyemoko ka kumakon farkulu nyana djek baraula Côte d'Ivoire jamana den Cheikh Cissé Dié dansiga ka taekwondo baraula ayereyeni kubara lasse kunu karidun la Cheikh Cissé Dié jonjon chama soro ka taekwondo baro kono lolu ci la Jeux Olympiques sanu djala samba fla ni tanworo wati onuti onla melila nono rekoy onbloka lasse awma sangatan dala nge kanye tan flaka mande jamono ko nala musa alu globale ma foki danser
2: amba zekone
0: monde be dakuna
2: e bi amba fe kala me bako hakila don cameroun ni ni kala do ka ko kan ko to abu che sugoni afan doni be se ka moko kene bla fratila
0: eta to wala wala
2: c'est ça
7: kuma be au bulu musa alu kulibali
2: Aune ni sonja de bisigin ka wala soro kokura ni ndoko kun damene na RFI mane kan fien sera kan au danser au ka kuma be obulo jam kan kene kono yala to bo che sogoni afan duni beseka ere kololo lase mauka kene ya mawa ako jabika gelen nga Cameroun san fe kalanso ba do nyinini kelaw diko abeseka mauka kene bla farati kono yaunde san fe kalanso nyinini kelar kulu do de yofo ane dat du mining fin seke seke chakeda kran menunye e seke seke luke to bo che maraleun fa ani u soko kan fa jamana yi ndugu fa chama fe jabiwla u ko neke ma fen iko plon wali mercure ka fara baga ma fen sugu chama wero kan ko lu beseka soro che to bo che sukuni a fa la u ka be soro balo ufo kata se bagan froma dokotoro bagan dokotoro be minundi o sheuma yasa kase kulajo noko ani bana sukuya donye ko minunduni ni abese kata soro harama dinyere farisokula ni duna abese ka bana suku minu nyeshi mauma ko doye dusukuna bana kase fasasira la bana uni julisira la bana uma yala au yereye ni ko kumbe chokodi au bulu she soko ani fanduni bese ka ulase mokoma wa au yereye jete minauka maraula kafoko koloshi minumbe buli uka ako jele ndo kase soko uduni mawa anga nika jurusala fle 00221-664-12-79 anka mwoko wile lenye bi bagandoko toro anishe barala yere Sidi Mariko ye kabi malila bamako kiren kiren yala Sidi Mariko ambifo anka wile jabilila
8: we anke pamsa
2: aminyo konsoro sisa
8: ok
2: ambe nyininkali follow me la soro obe ken anaka bi Côte d'Ivoire jamana de ka Amadou Diallo ale nyininkali minke ofleni
9: musallo ko bal me fo ni barano ka be fo ka wala ni mando ka tim nan jani ke sirila ne bi nyininkali minke wi ko shebe na femro bina ye she kono mini minte suwe bon akaba ko ya bene la fo ka tim ka so wa ke femi ni e jete mine shere ka dumni fena ki ara shete ni mini kede abe kunu leke ganna ye ay ka ba kiso kunu ette na fo ye she bola ko ni ne ni feni ibina she bu ko ne me ko ni ka ba kiso walman ye bi mi kiso itino ya bula me prodi mi mi di she o mate ka she o balu yala ni manyaman de bi so o fe wa be ni manyaman bi so fenj men akon kaba ko yane soro de ne ko man men ne re kon ni e dabalya bana ko man na me mo munu kala me patete ulu ka longu ka bo ulu bi se ka afam ya tugo de la kasoro an kala maru ti se ka afam ya tugo la
2: Amadou Diallo kabini Côte d'Ivoire jamana ka Sidi Mariko bi se ka jabe jumandi ama
8: bon me se ka jabe mi ndi akanyi ne ngalla bo abora ka yine ngal do de ke ko nyama shobe bolo mundu ko ni shew kono na laje ki ba soro nyama dobe okono bo alema afam shew ka bolo famba oye kaba ani turto ani ni oki o ye olu de ye. Bon ni ye kaba ni turuto ni bu ani ni olu lajɛ togo togo ɲamaɲama bɛ olu bɛɛ lajɛlen de la. Bon o de la sɛ bɛ ɲimini kɛ, a tɛ ɲimini kɛ da de la mɛ a bɛ ɲimini kɛ kɔnɔna na. Fɛngɛ dɔ de bɛ sɛ kɔnɔna na, dɔw b'a wele GG tubabukan na mɛ anw fɛ Mali la yan anw kama ko gese kere. O kɔnɔna na i b'a sɔrɔ sɛ bɛ bɛlɛkisɛ de ni bɛlɛkisɛ ni fɛn ninnu caman bɛ k'a kɔnɔna na. Sɛw bo o de ta, o bɛ sɛw ka mulɛn de, o bɛ ka dumuni si o yɔrɔ de la. O la a bɛ kabakisɛ min kɔ, o kabakisɛ bɛ i bayɛlɛma o yɔrɔ la ka sɔrɔ ka taa farikolo la. Wala wala wala a ye ɲininkali min kɛ k'a fɔ ko ɲamaɲama dɔrɔn bɛ ye, ɲamaɲama bɛ ye o yɔrɔ de la ye. Paseke ni o sira sɛ nafa, farikolo nafa bɛ min na, o bɛ sama ka bɔ a la k'a tɔ to ɲaga ye.
2: A ko de an ye fɛn minnu fɔ nin ye k'a fɔ ko bagamafɛnw bɛ se ka sɔrɔ sɛ yɛrɛ la farisogo la k'a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ka kɛnɛya ma, k'o bɛ se ka sɔrɔ sira jumɛn fɛ?
8: O bɛ se ka sɔrɔ sɛ ka mara kojuguya de fɛ. Mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ma a marali kalan kɛ, olu bɛ taa dɔrɔn ka sɛ dɔ minɛ dɔrɔn ka taa, u ma taa ɲɛɲini mɔgɔw fɛ yen minnu ka kan ka fɛn nin. Sɛ bɛ bila nɔgɔ ni fɛn camancɛ la, a bɛ se ka k'o ye. Sinɔn n'i ye sɛ ta k'a lajɛ a marali sariya la ani nɔgɔ fan si tɛ ɲɔgɔn ye. Sɛ yɛrɛ n'a bo tɛ kɔntakiti kɛ ɲɔgɔn na, a foyi tɛ kɔntakiti kɛ ɲɔgɔn na kaso nifo ma. Min ye faama fɛw ye, mɛ minnu bɛ dugumala kɛ i b'a ye chaque 15 jours mɔgɔw bɛ sɛ bo ta ka bo ye ka sɔrɔ ka bin kura u bɛ kokode bɔ a kura k'o da dugumala la. Sɛw bɛ o fɛn, sɛw ni nɔgɔ fansi tɛ ɲɔgɔn ye. Ni yɔrɔ nɔgɔla dɔrɔn a bɛ netuwaye k'a fɔ ko a bɛ fɛn dɔ de kɛ. Mun sɔrɔ o bɛ se ka sɔrɔ dɔw bɛ yen u b'a sɔrɔ u ka jiminɛ ni fɛn ninnu bɛ bɔ sɛ bo cɛla, sɛw bɛ tila k'u nɔgɔ ni fɛn ninnu dun. I b'a sɔrɔ u bɛ tila ka sɛ banabagatɔ ta tuguni ka taa feere mɔgɔw ma kiya dugu kɔnɔ. Olu n'a bɔra o ɲɔgɔnna na k'a fɔ o tɛ tubabu sɛ kelen de, hali farafin sɛ bɛ o fɛn kelen de la. Mɛ k'a fɔ ko tubabuw ka sɛ bɛna ni fɛn dɔ ye anw fɛ farafinna k'o bɛna se banani ma, k'o bɛ mɔgɔw bana, nɔnɔnɔ o fɛn tɛ yen. O bana ma recherche fanchi m'o yira fɔlɔ.
2: Sidi Mariko, an ka lamɛnbaga dɔ ka ɲininkali bɛ tali k'o yɔrɔ la. Suleimani So kabi Côte d'Ivoire jamana kan, an b'ale ka ɲininkali fɔlɔ lamɛn.
10: Alo Kulubali, Kamerun ka nin koya ni kono gɔyɛn tɛ. Ne bɛ fɛ ka ɲininkari kɛ o tubabu sisiyɛ minnu ni ye nin ye o, Afrique bɛ présentera a kɔnɔ 1% seulement monde kɔnɔ. N'i taara Japon, n'i taara Corée du Sud, n'i taara Amérique, n'i taara France tout près. France min yɛrɛ ye France ye, sisiyɛ min bɛ mara, tubabu sisiyɛ min bɛ mara o yɔrɔ la, tilankɛ tɛ mara Afrique kɔnɔ. Bon ma jamanaba ɲɛbara sini yɛrɛ ni pontalo ka juguara. Bon nunu ka espe minu yere kongolo ka kena nunu ulu maboka nunu kuma nunu fuaye kwa bulu banana. Bon a kena ulu yere ka gumuni yefana. Bon vegiga mko wole ninginga. Bon wo si shie minu yini kololo minu bara ba Afrika doron lora wa obe abu monto ora kwa mkome gamana baba minu ba marla ka temanka abu ulu fana fet. Paske ni gani shekere ka fle wata dolo ka proje tatubuti Kamerun.
2: Ni ye Suleimani So ka ɲininkali ye. An b'a ka jateden dɔw latilen k'a fɔ ko farafinna ka sɛ dunni tɛ kɛmɛ kɛmɛ sara la kelen ye diɲɛ ta la. Ni y'a ni diɲɛ bɛɛ da ɲɔgɔn ma kɛmɛ kɛmɛ sara la, farafinna bɛ kɛmɛ kɛmɛ sara la 8 ka se 9 yɔrɔ ma, a bɛ bɛn o de ma. San kɔnɔ ni ye jateminɛ kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen sɛ tɔni miliyɔn kɛmɛ ɲɔgɔn o de bɛ dunna, farafinna ta bɛ tɔni miliyɔn 10 ɲɔgɔnna de bɔ. Sidi Mariko, i tulo b'an sisan? Ayiwa, i Suleimani ka ɲininkali ye min ɲa ko farajɛ jamanaw yɛrɛ bɛ min dun a la anw tɛ hali o kilancɛ dun. Nka k'a fɔ ko nin sɛgɛsɛgɛli sugu de yera anw fɛ yan ko ale ma se ka faamuya sɔrɔ la, yala o bɛ se ka dɔn cogo di k'a fɔ farafinna sɛ maracogo sugu jumɛnw de bɛ yen min bɛ se ka kɛ degun ye hadamadenw ka kɛnɛya ma?
8: Bon cɛ a ye ɲininkali min kɛ, effectivement farafinna an ka sɛ dunta fanga ka dɔgɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ. Paseke a fɛ baara in ma se ka a ma développé anw fɛ yan kosɛbɛ kosɛbɛ. Paseke anw ta fanga ka dɔgɔ a la, n'i ye diɲɛ sɛ baara jamanabaw ta anw fanga ka dɔgɔ bɛɛ se kɔrɔ. Mɛ ale bɛ ka na ɲininkali min kɛ k'a fɔ ko n'i y'a ta ko nin sɛgɛsɛgɛli de nana, o de caman sɔrɔla, mɔgɔ caman nana don baara na ka sɔrɔ formation ma di kɛ olu de kun. Mɛ o la n tɛ jamana tɔw ba, mɛ Mali la yan, Mali ye solution dɔ sɔrɔ a ta la. Olu ye fɛngɛ dɔ sigi, tɔn dɔ sigi a ta kama. Mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ don sɛ baara la, i kan ka pase olu fɛ, olu ka se ka a kɛcogo ɲuman ɲɛfɛ i ɲɛna, i ka sɔrɔ ka don a la puruke a kana kɔlɔlɔ se population ma. Bon o yɛrɛ bɛ anw fɛ yan, o yɛrɛ fɛngɛ o FIFAM de ye Mali la yan. Mɔgɔ caman bɛ pase u fɛ, u bɛ formation kɛ mɔgɔw kun. bon we kalan fana ke moko kun abo de ke pour que bana kana se ka dwala share be maratoko di na fagara est ce ka nga bla jinola akasoro ka shibo jinoko chela akasoro ka tafeni u be formation ken bela ka to o manka parce que do we share ka che para furula ka kla kana afaka ka abla jinoko bado de chela tukuni ka o kala ya ka bla la o be soko chen o se na ni problem wore we olu be noko ka mara e bon malla ya ko an commencera ka chaman ba de ke mo ye pour que mo be se ka dabla kana ni formation nyuma e mo ko ntoba mina ko kon mara ke a pour que bana kana yala ma be soro che mara ko jugu ya ona nye do malia de fe
2: ne ne anye do malia e yala bakan to kotoro olu be aw yere bakan to kotoro ye aw be fura sugu minun di che o ma yala o fura do be ka foko na kera che la ni ya bo wati do kon na la wali ma ka fa na kera chugu do la ka fa ka tike fere nyuma nye che ni harama do mere ka kena ya mawa
8: awo fura do be kera che la a mangan ka bi wakati o re wakati sebele me papier no fura no pe la jeleta iba sora sebele mata a wakati fora koni ye ni fura ndi shema ibe ni kli hati abda do we kunyo kankele do we kli tanduru do we kli sabai bo fura ukata bo fura munbe no lube kula me ibo ye fura fara iba sora o dira shema shemi mbe ni bana be ala bo she bana baka to dun yere alo o so fana te dun on awe refa pate abala je ni bana mi bana sugu mi be ala na sora o a je fura mun kerala na ni tuni maka o so ka ka bidi parce que fura do be o le kala pour be ka tene amo o bela mo do be fura nto ka se ka kya ku ka je fura ka ta se o pla so ma ta o ni to na ta se ko fura do te ko de mana kala o se le ko de be kololo se o pla so ma na o te
2: o koro ko marabaka u ani che barala u fokata se yeto munu fo lubi jamana munu kono lude kan ku che siri ka se ka jamana don la kana
8: olude o bo olude je kulu ode la malla ya meta kuma malita ka fatanye malla je kulu de sigira ola ni bi do bara in kono ide tani bede ajele le benya fo inyana ika soro ka do bara ina ola o ba se e mbi kan na fulu do ala ika na fulu be kisi ida population fana kisi asila je le te problem soro e bi kan na fa soro population fana te toro soro e kam o feyini sababu fana lo
2: imana amana ke tugo tugo kolosiri ode ko la gelema yala e mauka yala marabako ka mko bla ka yala yala kan ko kolosi mene ba foroba kene ade do she so go mana soro abe soro soro choko sugu bela chefa kata se oluma abe du ma o mko bi jwala kli kono ni kolosi lu fanga mabunya fana du
8: o bo kolosi ni kone bo vegan ki sina yo fe sino kolosi di ke ba wera be anka we yala shebe goro ro no sugu ma sei olu dokotoro be o kama we yala kata bo ba pen fara ro na ka kontrole ni min ta u be taman ta mina la u be se ka explication di ma ka fa aka ken to wala ka ken to wala u be yala yala ka u be la jere de ke on fe malla ya
2: o fa mena kosobe sidi mari ko ambi fu ka baro bla la kana kan ngalu jabi assistant ambetanya ni lamba ko ka hakin nawiya meta Burkina Faso ka nyufu sanu de la soro nyufu sanu
11: yalo
2: ambi fu kenay la soro li la klubana
11: ambi kluba ora
2: abina fo biro mina mankan be doni ambe klaka segi ka nyine ka ila soro ambeta malila ka mita jallo ka hakinna ula soro ani bi jamukan ale ababu famu ya choko mi ofleni
12: tiera lango ni betu abu shendu me konsika si kwani bala kasi muna ayere bayi dokotoro ba kuduna ba ke songa ko abu shendu ni yere no sigira u ba finyana ko karsai farakin na ko konsika si bala ko fe ango ni ba du basi amba foka daka no ko amba fofana ko akacha basi ale ni farafi shete kele ango ni basa me tiera la konsika si bala na fara ko ka fem ne ka angere kle binani ani kele to abu shendu abi bunya ka fabe mine ama no ko kwa ango ni me mi fodro ango ni adu me kololo bala de kololo pare bala ni ayi bana o chali ndu bi konna bana o ni dusundu bana o chali ndu do wera te ambe ka femme ndu parce que chien nu fle ni angere mbe ka kala ashita glaro do wa abiga tukum na fara ashita ka tuku ya do angon ba mbe na kera tukum na ka keti wa ambe tle ka sa ambe se ka fora lebe marche ka tume fara fe chere ka parce que ale daka noko ni ya kulu kile sa be fambe bo don wale fitini ni te kwa parce que ale funfunero ka fambe mine do angon ba sa nata de kama kaka cha abi jamala bo orke kololo bala de lo bare bala na won sira ka laje ka siga nga she fara fi shoma odi da kada na ni tuwa wushen ni
2: ne meta jalo ka hakil nawe ka bi malila ba mako si sa ambeta Senegal tambakunda ansumana da magate inikli
13: wow
2: basi foyi t'a la i ko ko e ma sɔn ni sɛgɛsɛgɛliw jaabiw ma fiyewu.
13: Masaw ne Musa Alu Kulubali, parce que sɛgɛsɛgɛli ninnu jaabi ye min yira ten ko aw na sɛnɛfɛnw kaba ni tiga ni tubabusɔ ninnu k'olu de bɛ
2: sɛbalow kɔnɔ.
13: Sɛbalow iyo ko min nɔgɔ min bɛ kɛla olu la k'olu de bɛ ka kɔlɔlɔ bɛ ka yɛlɛ sɛw la, sɛw fana bɛ dumu population fɛ a bɛ ka bana lase o ma. Sɛ ka sɔn o ma Musa Alu Kulubali, n'o tun ye tiɲɛ ye i b'a sɔrɔ hadamadenw minnu bɛ yɛrɛw bɛ ka balo o sɛnɛfɛnw yɛrɛ yɛrɛw la direct la k'a sɔrɔ o ma di baganw yɛrɛ ma, o ma di sɛw ma. Sɛnɛgali y'an yɛrɛ mɔgɔ min bɛ ka balo togodaw la kaba la, mɔgɔ min bɛ ka balo tiga la ani sɔw la, Musa Alu Kulubali, kɛmɛ sigida togoda Sɛnɛgali population la 60 walima 70 bɛɛ bɛ ka balo a la.
2: Asumana, ni ye ko ta o ma an bɛ sɔn ka fili sɔrɔ a la dɔɔni, o ye jumɛn ye? I b'a dɔn bagamafɛn dɔw bɛ yen nɔ, binfagalanw fɔ ka taa se sumanw yɛrɛ ka fɛn ɲɛnamaw gɛn ka bɔ a la, wa kaba sugu dɔw bɛ yen olu ka teli kalo damadɔ dɔrɔn a sera walasa ka se k'a to fɛn ɲɛnamaw ni fɛn caman kana se a ma, u bɛ bagamafɛnw fiyɛ a kan. Ɔ n'i ye o ta ka bɔ o cogo la, a ka ca a ka dɔgɔ maaw la minnu bɛ u bolominɛnw sanango k'a jɛ, walima a waati koronbali ni e y'a bɔ ka taa lase ka di sɛw ma, a bɛ se ka bana bila olu la, i n'a fɔ a kangari bɛ da hali nakɔsɛnɛlaw ye cogo min, k'a fɔ fɛn sugu dɔ bɛ yen u kana fiyɛ a la, hali ni y'a fiyɛ f'i ka waati jan kɔnɔ yanni i ka bɔ. O de kama k'a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase maaw ma, n'o o suguya don yala a tɛ se ka kɔlɔlɔ lase wa? Ani bagan fura minnu fana bɛ k'u la,
13: n'a ye sɔrɔ komi saladi ninnu ni supa minnu n'a ɲɔgɔnnaw de don. Mais Musa Alu Kulubali, kaba e ka nɔgɔ kɛ kaba la, i bɛ dun b'a kɛ dugukolo de la, o ka don kaba la ka tila ka yɛrɛ kaba den na, i ka kaba den bɔ ka tila k'o kɛ sɛ kɔrɔ k'o ka se ka bana kɛ sɛ la, ni mɔgɔ hadamaden y'o dun ma a ka o bana kɛlɛ na se e ma. Musa Alu Kulubali, ni min y'o kaba dun mu direct la cogoya si de t'a la, a b'i faga. Mais n'i y'a ye a tɛ ka ko ka an na, Musa Alu Kulubali, ne ma baasi de y'a la. Ne kɔni bɛ se ka min f'u ye, u ka sɛgɛsɛgɛli de kɛ cogoya wɛrɛ la k'a lajɛ sen ninnu a bɛ se ka kɛ kɔni ni u bɛ furakɛ pikiri minw la, walima u bɛ fura u la fura ji minw d'u ma, u bɛ n'a hali n'a sɔrɔ a kɔnpirime ma dɔ, u kan ka sɛgɛsɛgɛli k'o de la. Mɛ k'a fɔ ko sɛnɛfɛn ninnu minw bɛ kɛ yan, ne kɔni tɛ se a tɛ se ka dɔn ne hakili la k'a fɔ k'olu de bɛ ka bana la sew ma. N'o tɛ kɔlɔlɔ kɔni bɛ sen ninnu la, mɛ kɔlɔlɔ in kɔni kun min bɛ k'a don sen ninnu la kɔni o de kɔni ma dɔn.
2: Hali
13: n'a sɔrɔ an na balow de don, kɔlɔlɔ kɔni b'a la, bari k'a fɔ ko nin sɛnɛfɛnw de don, ne ma sɔn o yɔrɔnin ma de. Musa Alu Kulubali,
2: n bɛ lajɛlen n'i ka faamuya cogoya don. Sisan an bɛ taa Burkina Faso ka Firmé Sanu bisimila Bobo Dilaso. Firmé, ni tile.
14: Oui, Kulubali cɛ, ni tile.
2: Awa, e ko ko siga t'a la e bɛ sɔnni sigi ɲininikɛla ninnu ka sɛgɛsɛgɛliw kan.
14: Oui, ne kɔni n y'a fɔ cogo min na, baara kɔni kɛcogo ɲɛna, mɛ bɔn an yɛrɛ bɛ lo min tile ma ko bini cɛncɛna ni a ka gwɛlɛ puruke, puisque n y'a fɔ cogo min na ni hali le o ye tigɛ ni soza ni kaba minnu kuma fɔ ni. Bɔn anw yɛrɛ bɛ kaba san an b'a jɛni an b'a ɲimi o, an bɛ tigɛ san an b'a wɔrɔ an b'a ɲimi o, yɛrɛ ye anw adamaden ye directement. Bon ko caman lo bɛ yen ten, sinɔ o y'a fɔ cogo min na, n'an ye poulet de chair ta, n t'a lɔ an bɛ se k'ale wele di bamanankan na.
2: An b'a fɔ ko tubabu sɛ sa kɛ. An k'a fɔ
14: ten ko tubabu sɛ. An b'a fɔ tubabu sɛ dɔ bɛ yen. Voilà, tubabu sɛ dɔ bɛ yen. Tile 45
2: min bɛ mara a sogo kama. A fila don, dɔ bɛ mara fan kama, dɔ bɛ fara sogo kama.
14: Bon a sogo kama, min bɛ mara a sogo kama. Tile 45 kelen i b'a ye a kɔgɔnenba. Kama sɔrɔ n'a bɛ kasi a bɛ denyani kasi lo kɛ. Nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ an b'a lɔn lonbolona a bɛ kɔlɔlɔ se an ma. A ɲimini ko kelen kɔni hali n'a tɛ kɔlɔlɔ se, a san caman ɲimini kɔni bɛna kɔlɔlɔ dɔ se an ma. Sinɔn sigasigari ni siga taara o lo. N y'a fɔ cogo min na, an ka balo caman bɛɛ lo b'anw banana bi. Farafinna ka bana jujɔn bɛɛ ye an ka balo taw lo ye bi. O lo b'an sɛgɛnna. N y'a a yira k'a fɔ ye hali an ka jɛgɛw. Jɛgɛ min an b'o ɲimina bi ni. Mɛ an bɛ fɛn minnu don foro kɔnɔ, ji bɛ tila k'o woyo ka taa don n'o ye baara. An bɛ tila ka jɛgɛ minɛ o bɛna o yɛrɛ sɔrɔ an fɛ Dakari, an bɛ ɲimini na. O nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lo bɛ anw banana ten de. Mɛ fo farafinna ka k'a yɛrɛ ta ye, n'an bɛ se ka anw yɛrɛ ta an yɛrɛ ka an ka fɛn kɔntorole an yɛrɛ ye ni. I bɛna ye an bɛna bɔ mun nɔgɔ dɔ la. Mɛ ka bɛɛ kɛ ko foyi tɛ se ka kɛ, sɛnɛ tɛ se ka kɛ ni fara tɛ. Mɔgɔw bɛ taara fɛngɛ na bi ko culture bio, c'est à dire ka kɛ
2: nɔgɔ ti don a la
14: ko foyi ti. voilà mais an yɛrɛ dusu sera o ra parce que suruku sen ka teli tabadaga min ma an b'a giriba giribara n'an de ye duniɲa soba kɛ girine ah kulubali cɛ lala a bena an minɛ kɔfɛ da n'a
2: fɔ an ka cɛ juguya an na tila ka nɔnsi taama o faamuna
14: firime sanu bana dɔ bɛ yen bi fana t'o ra yɛrɛ
2: i ka hakilinaw ka di an ye kosɔn n b'a fɛ ka taa ɲɛ k'i lamɛn nka mɔgɔ wɛrɛ bɛ nɛgɛjuru nɔfɛ waati kurunna ala ye jakite lagine ala ye i bɛ taa ɲɛ teliya la n'i ka hakilinaw ye.
15: Musa Alu Kulubali n ka foli ye ka RFI lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ Kamerun fana masari ɲɛ k'a y'i jija ka hinɛ ka fɛn ɲini sɔn k'a di farafinna marabaga bɛɛ a ye fura latigɛ jugu dɔ ta sɔn ka mɔgɔ tɛgɛrɛ ka kan ka fɛn min ye labaloyɔrɔ bolo k'a labaloyɔrɔ in nɔgɔli Musa Alu min lamarali minnu labaloyɔrɔ ka nɔgɔ min bilala yɛrɛ ma n k'u ye balola kɔkanfɛn de la ɲɛgɛn kɔnɔna la hakɛto ye kuma kan hali kabini lataga li sɛ ye an ta sɛ ye bɛɛ donna sunukun la an y'o sobol donna limɔgɔ tumu balo le o de min lamarala nin bolo ka bu ka
2: ala ye jakite wagati korona an b'a fɔ ko y'i ka faamuya cogo ye ka bɛlajɛlen fɔ minnu sera ka kɛnɛ sɔrɔ k'u hakilinaw fɔ aw fana minnu be kan lamɛn aw folen do nɛgɛ karafew la corongɔma ale ni malansonko de ye nin kow labɛn aw ye o de be dan sigi bi kuma bɛ aw bolo jɛmukan babu la RFI mande kan fiɲɛ sira kan an b'a fɔ ko sini aw kan bɛn nɛgɛ kaɲɛ 12 sangatama na k'o kunnafugula ye.

0: kolosili kɔnɔ kɔntrol judisiɛr a tɛ se ka bɔ jamana nin kɔnɔ ni kiritigɛlaw ma yamariya a ka lafasalikɛla k'o dankari dɔn a ka hakɛw ma halisa politiki ko kuma nka nizɛr siyera lewon jamana na fanga sina ka lafasalikɛla ani jamana nin ka jiginna kiritigɛla kɔrɔ josɛf fitzgerald kamara a bilara kaso la ɔktɔbru kalo tile wolonwula ani a tile segin cɛ cɛɛ nin ye sanfɛ kiriso kur suprɛ ɲɛmɔgɔ de ka kumaw fɔra ɲɔgɔn kɔ sariya sunba dayiralen do segisegili ko kan wajibilen do a ka yafa deli kiritigilaw ɲɛmɔgɔ labana k'i ban josɛf fitzgerald kamara a y'i ban josɛf fitzgerald kamara ka yafa deli la sisan a jalakilen do k'a ye dankari kɛ sanfɛ kiriso la nka kabini a tugura musa alu kulubali fanga sinaw ka welewele kan tɛ ka ko tigɛ a ka ko lafasalikɛla nin ka labila
1: kosɔbɛ sali fɔ nin kow yɛrɛ bɛɛ sɔrɔla fanga sinaw ka lafasalikɛla ɲi kelen de ka kirisoba ka baara dɔw sɛbɛkɔrɔ kɔrɔfɔ sariyasunba kura min tara wasabulon fɛ otukalo tɛmɛni o de kɔnɔko dɔw yɛlɛmani laɲini kiriw bɛɛ sen ka nin waati o baaraw de senfɛ josɛf fitzgerald kamara ko kiri n sariyaw ma bato sabula ko marabaga jɛkulu mana ni kiri n yɛrɛ kunkan sɛbɛnw dafalen ye siraliyɔn nɔ sanfɛ kirisoba ɲɛmɔgɔ kɔnba kamanda y'o jate i ko dɔgɔyalima yani a ka ɲini lafasalikɛla in fɛ o nɔgɔni bɛɛ k'a ka yafa deli jiginna kiritigɛla kɔrɔ ye y'a ɲini k'i yɛrɛ ɲɛfɔ de o kama kiriso y'a wajibiya o yɔrɔ bɛɛ a k'a ka lafasalikɛ finiw ni a banfula bɔ a kun na polisiw ka sɔrɔ ka tɛgɛ kɛ a kan siraliyɔn nɔ kunnafonidiso dɔw yɛrɛ k'a fɔ la ko a laɲinina ko josɛf fitzgerald kamara ka labila k'a ka kiri ma kɔnɔ nka kirisoba y'i ban o bɛɛlajɛlen ma ka sɔrɔ ka cɛ in bila ka taa padenba rod kasobonba la fɔlɔ yani a ka kiri cɛ sini tarata kabini o de kɛra siraliyɔn nɔ politiki kɛnɛ dagaba wulilen do bawo fanga sinaw bɛ k'u fanga kɛ kelen ye marabagaw kama cɛ in tun bɛ ka apc politikitɔn min yɛrɛ lafasa ka fanga sinaw ka fara fanga sina wasadenw ka bɛɛ ye dantigɛli sɛbɛn bɔ ka ɲini josɛf fitzgerald kamara ka labila u ye wele kan yɛrɛ fana bila ko lafasalikɛlaw ka yɛrɛ ya hakɛw ka bonya kiriso ka fanga ɲɛkɔrɔ nin kow bɛ sina ka sɔrɔ ɲɔgɔn samasamaw bɛɛ fanga politikitɔn slpp ni a sinaw cɛ sariya sunba kura dayiralen dɔ tali ko kan fanga sinaw bɛɛ ka marabagaw jalaki k'u b'a fɛ ka sariya sunba ɲi latɛmɛ jagoya la k'a sɔrɔ wasaden fanba ma jɛni a tali ye i n'a fɔ sariya sunba bɛ o laɲini cogo min sali
0: musa alu kulubali ni cɛ kosɛbɛ ka ɲɛfɔliw la senegal laseli sɛbɛn dɔ kɔnɔ bi cakɛda min jɔlen bɛ malantali baraji ko ɲɛnaboli la a y'a lase bi ko ji cayara kosɛbɛ yɔrɔ yi na o kama ko lɔgɔkun yi kɔnɔ o bɛna baraji nin dayɛlɛ ka ji bila ka tɛmɛ weyewele kan bilara ka ɲɛsi minw sigilen bɛ fulof senegal baji kɛrɛfɛ walasa o k'u labɛn ani ka fɛɛrɛw ta sibiridɔn ani karidɔn cɛ dogodogo tunga taga la kɛmɛ wɔrɔni ko de sera elkanari gun kan ɛspaɲe jamana na kuru nani kɔnɔ olu be bɔ senegal gambi mali ani gine ani laginɛ ko kuru ni kurun dɔ bɔra gambi dɔ bɔra senegal ɛspaɲe foroba kunnafoni di gafe agence elrefe ka fɔ la a b'a da kan ko u taara ni u dɔw ye kɛnɛyaso la sɛgɛn jugu kosɔn halisa tunga taga la kuma jibuti jamana na dogodogo tunga taga la kɛmɛ ni bisaba ani kɔnɔtɔ olu de bɔnena u ni na u ka kurundafili dɔ senfɛ o min kɛra lɔgɔkun tɛmɛnɛ yi na mɔgɔ bisegi olu tununa o kɛrɛfɛ mɔgɔ bisegi ani fila olu sera ka lakisi alexandre kosiaki ye diɲɛtɔnba o ni bolofara min ɲɛsini bɛ tungarankɛw ka ko la n'o oym daga min bɛ jibuti ale sera yɔrɔ yi na kasara tɔw sutura yɔrɔ min na an ka lamɛn
2: C'est un bateau, une petite embarcation qui a été surchargée.
3: Kurunlo, kurun fitini, mwa tunkacha ominkono. Ou aketu mise mwa kebe savani duru nyoroma, jatimna oula. Metre biduru, katarabla metre keme nyoroma. Oni koko jida kye, kuto yora suruna, kurun dafrila. Jamana marabara minu tumbi kasara nkeneka. Ouya sire nyanye, kuma dili, kani nyorona ye. Kasara mi, ni mwa ufatura kaseni akema. Akela dabali banko ye bele manya. Kani kasarato akeyi. Wa dabali banko fana, kayeko demsei ni muso ule kacha ukela. Mwa ulo, minu si akeka doro. San mwa ni keli, katara bla san mwa ni flama. Cheni mbwena kuju, nga mwa bishiri ni flasira ka lakisi. Ama noro, nga ambika anseko ke, kakumanu ye, aniku akili sigi. Fo anka anyini ka jabi soro kasara inkula. Amna wati fanato uye, kuyele lafien folo. Na asoro, mwa bise ki yele lafien, ni kasara suruko.
2: Si on peut récupérer un tel événement.
0: Soudan kelebolo nyimoro Abdel Fattah al-Burhan aya la ñine segesilu ka ke sanfe mugo gusili do kan ominkera karidona oni Egypte dantela bañu maketon do ka fo la mugo biwolo la anifla ulu de bonena oni na gusili ni sanfe Abdel Fattah al-Burhan yere segesilu kulu do sigi 5 ans critique la ani la kanati la mugo be o segesilu kulu ni kono karidona emergency lawyer bañu maketon ko ni Egypte de jalaki o sanfe gusilu la nga alsa Egypte maraba ko ni ma fofolo okokan kokan kuna fonyula alsa muguchi kaunte ka kotige Yemen ani Arabi Saudite che kunu kari Yemen ka utiu yalla se ko muguchi kaunte ko muguchi do nyesina Arabi Saudite ka pankuru jigi sola ko ani kuran bayele ma chakeda doma ulu senf o senfe moko kelen fakara ani ka tan ani kelen nyoron wele jogi baba watara o muguchi kan yere kama Arabi Saudite yalla se bitene ko riad ka pankuru jigi so baro bena sonsori folo
4: jati salif Arabi Saudite fleni nye ka baranunu sonsori di kuntala de janya o resira fe panklu chakeda chamanyi ka tagama ubo ama riada panklu jigisola jamana inka panklu chakeda barayin golf era kuka bara ube jolendo fosibiri nata emira araba unika etiada kolutena tagama fosike kasi Arabi Saudita fa oktobru kalukletan aninkonanton nata Arabi Saudita marabago ya la sedantikali 7 dokono kula tigen la nyini nyeka lakana kou de jate mine wasa ka alajani panklu jigiso intieni nda ube labe na kokura ninka tagama de unka lakana sabati inafwa kain kake chokumina sebe inkoni maapiripire latike obara nunumina ke wakati minkono wa umapankuru jigiso inka dayeleli wakati kuradi fo sisa ninko ubedabora Yemena uti uka muguchi udeko Arabi Saudita pankuru jigiso ninkurambayele ma chakeda chamanka sibirita ere jugera ba umogota anisabade bonera unina aninka kemesaba ninko jugi onyogonko madelika yeni ya santanye karido fana uye muguchi uke Arabi Saudita kan Pakistan jamarade nkelen fakaranika mogota aninkelen jugi uti uye kangarida ke tagamado unye ku beka Arabi Saudite ka pankulu jigiso uye ka atoyin ba uko lakana ko masabati
0: baba watara ini cheko sobe 600 kenene fanflana nege kanya tan ani wolo la temene ni sanga tan ani flaye mande
5: salif sahanoko
0: Aminu bekan laso aminu nya laso rosisan alsa outlebe dinye kuma kan erifi mande kandela wa au danser kenene fanflana na ambena au hakil na do lame kuma be au bulo jemu kan kenekan bi babu tumbe talike to babuse sogo ani afan duni de kan Cameroun san fe kinyi san fe kalanso ni kelaw do kelen ko ka fratu do yi jate mina akokan oko amena kalanso sira jemu kan lame sikin beke au ye jumadon jemu kan de kan babu tumbe talike kalan wuli de kan ma folen sigiro la akobe la hala juma gele juma be oyrola fere djuma bi se ka soro akola anni anka mo lolen ko mona obabu de kan nga yanni ola 600 sigida nyeta Senegal lokun temene ina sanji tunye kasara chamanke Dakar ani mara chamankono oere koso marabaha uye kalan wuli bo ama omintu bolo dalendo ramsa temene na katabla bi tene octobre kolt le temps ani duru ngayala awba donko lo nya lokun flaye sanji majigi netebu dugan obe tamba mara de la Senegal koroyan fanfe oye kololo la se senefen chamama ina futiga ani kaba anka la sigide Mamadou Samoura kala seli
6: Ni kou kany, dugouba ou kon nala, sugouba ou falendo, ou yere besoro, sene yirwali de fe, dugoudenu ou konon. Ni sene manye, dugoudenu la, ou be dadigilike, dugouba ou fanana, ou tese kou yere soro.
7: Ah, on a de difficulté.
8: Yang, ambe ektari filakaba foro ou konon, nete boulou sigidala, tambakunda marala. Vile mougan sanjina baliya sababu, kaba foro nin bejara, ali ou kieta ye foro tegini mou.
7: Ntamu dimbati golti ten
6: neye dimbayatigi jigiti kelende ye ali ka kalo kelen balosoro ni foren konnala o ka gele ko wera de do an jigi be karila ka kunke sanji joli anka seno bela jelinjara awere ka fle fuiti foro mi be ni la la kono mo bi se ka ajigida o kan chuga jumena ko ka tono sora
7: mo si jigola nin ka nyadi
8: jani koson Ninan sorote na kaya inafu salon Muhammadu Sinyate koten ale fananye senekela ye
9: wala seru ne comme que entreprise nyafu tugama na entreprise amake boro de kono malo boro nunu donc seru ne boro mu so atrafu bi woro la na ma chanu doni meni na comme que amase wo perel la na kilbe munna ni nyamu ga sorfu ngane nduru ntasinda tamawla nyamu nyaaye munako
8: Ning Senegal nunu jigila tegelen ko u b'u ta to ala ma nga u ba dɛmɛ ɲini senegal marabagaw fɛ i n'a fɔ musa tarawale b'a fɔ cogo min
5: ah ni masakunda y'an dɛmɛ a ka d'an ye dɛ a ka d'an ye parsk siko bɛna an sɛgɛ san wɛrɛ bon sumanko fana o be gɛlɛman b'an fɛ parsk an na ɲɔ mɔ ɲa kabaw be tiɲara awɔ kabaw be tiɲara ni masakunda y'an dɛmɛ cogoya cogoya la a ka ɲi awɔ kɛra siko ye o a kɛra baloko ye o a be n'an ye fɛn o fɛn sɔrɔ a la a ka d'an ye mɛ baloko de ka gɛlɛn kosɛbɛ parsk o de ye denbaya ta ye awɔ
8: mun dɔ sɛn ale ye waati jateminɛ cɛkɛda ɲɛmɔgɔ ye tanbakunda a be nin jaw sababu fɔ an ye ale min tun y'a jira kabini mɛ kalo tɛminɛ ko jaw bɛn'a kɛ
10: donc comme vous le savez nous sommes en ce qu'on appelle
11: i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na san kɔnɔ el niño o ye tɔgɔ ye min bɛ fɔ waati ko karan sira fɛ meteorologi n'a be baji kalaya walima kɛcogo hakɛ jateminɛ o kalaya min yɛrɛ be se ka na ni yɛlɛmali dɔw ye sanji ko sira fɛ sahɛl kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala senegal o kalaya kelen de be jateminɛ kɛ fana sanji nacogo a n'a tigɛcogo kan waatiw ni ɲɔgɔn cɛ
8: jateminɛkɛlaw ka fɔ la tanbakunda mara la samiya tɔ man jan mamudu samura tanbakunda erefi
0: i tun ye sigida ɲɛta kibaru de ye kuma bɛ aw bolo jamukan kɛnɛ kan bi aw kumana tubabuse sogo ani a fan duni de kan kamerun jamana na sanfɛ kalanso ɲininikɛlaw do kelen ko kamaje do ye a sogo ani a fan nin kɔnɔ min be se ka kɛ farati ye foroba kɛnɛya ma yala tubabuse sɔngɔ ani a fan duni be se ka kɔlɔlɔ lase maw ka kɛnɛya ma wa musa alu kulubali ya hakilina do fara ɲɔgɔn kan an k'u lamɛn
12: min fɔra ko ɲamaɲamaw bɛ bɔ fan nin kɔnɔ ne yɛrɛ b'o seereya ne yɛrɛ kɔrɔcɛ ka muso taara fan san fan plakɛti kelen tubabu fan o ko benana yira o nana ci ci min bɔra kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ an kɔn t'a lɔ a ji ni yɛrɛ donna fan na cogoya min na o eseyera ko b'a yira ne kɔrɔcɛ ko a ti yiranlu kɔnɔ o y'a bɛɛ ci ka ta sɔrɔ a bɛɛ kelen ji modɛli dɔ le bɔra kɔnɔ wa ji min bɔra kɔnɔ fana ji nin bɔra ni ɲamaɲama ye an kɔn t'a lɔn fan datugulen o ɲamaɲama donna fan na cogoya min na
13: kɛ dɔrɔn bariw kana fɔ k'u bɛ se bana ninu walima se kɔlɔlɔ min bɛ tubabuse ninu la ko o bɔra tiga walima kaba walima tubabusɔ de la ninu baga min bɛ kɛ ninu kɔrɔ o tisɛn ka i bo dugukolo la ka sɛnɛfɛn min na kuma tɛ ko bɛ hadamaden bana kuma ko a bɛ dɔn se la ko ni ye se in fana dumu tuguni ko bɛ i bana hali ni pɔsɔnɛ de don i b'a sɔrɔ a baga banna
14: an yɛrɛ b'a ye dɔgɔtɔrɔbaw kodɔnnabaw tɛ sɔn ka tubabusɛ dun n'i yɛrɛ n'o sigira b'a fi ɲɛna ko karisa ye farati na ko konsekansi b'a la kɔfɛ an kɔni b'a don parsek an b'a fɔ k'a da ka nɔgɔ n'a fɔra k'u ka fɛn minɛ ka angɛrɛ tile 41 tubabusɛw ye a be bonya ka fa bɛ minɛ a ma nɔgɔ kwa an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn an kɔni b'a dun mɛ kɔlɔlɔ b'a la dɛ kɔlɔlɔba de b'a la n'i y'a ye banaw calen do bi kɔnɔna banaw ni dusukundun banaw calen do dɔ wɛrɛ tɛ an bɛ ka fɛn minnu don
15: u bɛɛ la mɔ k'u kɛ tile 10 tile 40 cogoya min na bɔn dati ka ka ka kɛ a dumuni la k'a fɔ a bɛ glasela a tɛ glasela o dati nin mana se a man ka ka dun cogo di bon diɲɛ bɛɛ lajɛnnen bɛɛ kɛnɛyako bunakun min kan eseke nansaraw fana bi sɔn ka kɔntaminasiɔn kɛ dumuni na ka di diɲɛ ma wa donk olu le kosɔn ne kɔni mɔgɔw b'a fɔra tɛ ne kun minana eseke o tubilen o be se ka na kɔlɔrɔ wɛrɛ jumɛn na se a dunbaga ma parsek a fɔra de ko ni fɛn tubila ka ban k'a mɔn a mikrɔbu bɛ faga k'a fɔ ko sisɛ nin dunne k'a be se ka kɔlɔlɔ lase adamaden ma diɲɛ kɛnɛya tɔnw kɔni ɲɛna ne kɔni ne ma sɔn a yɔrɔ ma
16: a sisɛ fura minnu bɛ nane a caaman bɛ an t'o dilan c'est importé donc ne bɛɛ kan taa nin bo fɔ ne an b'a ye bɔn o ye catiriko le sinɔ o y'a fɔ cogo min na tan lo an be forow pɔnpe bin fila nunu angɛrɛw be don ji be woyo ka taa don an ka baw kɔnɔ jigɛw be yen an be tila ka jigɛw minɛ an b'ara ka ɲimini kɛ dɔrɔn kɛnɛya be kɛde ka sɔrɔ ala lo k'an kunnadiya sinɔ o dɔrɔn tɛ an ka bi domu ta caaman bɛɛ be an ban
17: walasa ka rfi manɛnka ni fulifuliden lamɛ aw ye a ka telefɔni vpn minɛ o kɔ aw be an ka baarakɛlenw nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira kɔrɔw fɛ ma tomi rfi tomi fr kan pur radio kan ani an ka foroba baroyɔrɔw kan
18: salif sahanoko
0: awni ce kusobe am bi hakli jigi ke anka bakru badola bamako malik merikro adama sangare ani mo wolongula wore ulutumbe ulube kirtigla ne koro kabin somda ina o jela kilendo sefa wari million keme duru ani ko ngana mangna mulila ani pankuru pankuru jigi so dugu kolo kola nga ko la fasani kela o jela kil kaum no be soso sierra leone jiga kirtigla koro ani joseph fitzgerald camara ali bara kasola octobre kolot le wolongula ani atle sigiche kenen mbina kunche ni kun kalan so sira jemukan de la babu tumbe talike kana wuri ko de kam folon sigiro la be ablo abla malan son ko bolo kono abena kuna fa abena jemukan la se awma awni che ko sobe aw katlo mojola
3: kalan so sira kam
18: salif sahanoko
0: kalanso sira jemuka la me bahaw ni sondia ka wlasoro kokura awka jemuka mandi keneka bi amina kuma kalanwuli tablo de kam mafolion be sigiro minuna awir bado sanosa ni kalanwuli mana damina na damina radugu bawla akobe kele akosobe mafolion sigiro la akobe choko juma ni wati na demesuko juma mi se ka di mafolion ma wala sa demeson ka se kata kalanke amina kuma obabu de kam anka mugulile oye usman koitaye kabini mopti ale joro ka pon kosobe deme julu mafolion ma aw bismillah kalanso sira jemuka keneka iko nyafa ay chogo mina anka mo le bambulo nege jour la kaba Ousmane Koita en nyantuma
19: marhaba sunu obedi
0: ajara ni ko sobi ki la soran jemuka en keneka yanni anda ka se babu ma ambarake nyoko Mamoudou Diallo la seli do kanye kalanta bulo ka ma folo yoro la anko lame ambesiki kana
20: dimbal dugu kono bankas marala ma folo minu yusi yoro bla la kana balia ko son chaman de bismillah ra karanso kono ka keni karanguli yina marani nyemo oni faso din tolanton yi fere do bla sinkan wala sa ka sigi yoro bere soro ma fa ole nunu yi dugu de ni ka fola
19: ara metru no wede ka kuma fo di bela jelema deplace minum do ogol sola ay o bo ogol sola gala ma ke kuma fo di no ma de gumbe me di wer ne ma ka para de tonya adam ne na le fo ti na no ma
20: ninan karande chama ni tina se ka karanke inafo udirnik akela chogomi kasabu ke uyu si yorobla oyegbere ya chama ndi lase karande ni demansa chama ma inafo muso ni ba nyefo chogomi kabo ma fole nunula karanso keme irika de datuni wal maye siran kono kasabu ke la kanabali ya koson akera sababu ye kadem sen chama balika karanke omiye uka hakei
0: Ousmane Koita ni tunye la seli do de ma folo kala ka koro fanfe a kobe chugo jume mopti marala
19: ina ko lu gora ka ko chugo mina ibado ka ko mopti chamanche bolo de ni minu gora koron ko bi bisina mina on fer amana tiga dawuda la gele ya ba on kona fer foga da ko gele bi an hali awa e mami wi si gora bla ka kon pinye ani minu yu u si gora bla kosa ni na e ni ngomi na kuma kwa runando andugu fanfe la ibai ka ko femi mopti kona a fali no maula minu wi si gora bla kosa le konana e femi ye amara bawu no ye anyema wi utrize la transition mo wi se kunu da mayira bela jelenke la venata nunu ma kupele unana kana chigoro mina ta kol sodi kono kala yoro konana dabo akele kolo kolo mi u yoro mina minu kana ta kana ke nuru ma bawu da kala soro kake akele plana u di dimsi ni minu nana u luka papier kunu kala hala bi da ke wuri u luka se ka kala ga na soro kala ku ka dugula ni bela jeli ya da mana kele on fayan chama chebulu la
0: yala u baje ka foko kala adam na rayina wali ma madami na flo
19: kala ndami na an fayan bari ni ataka lage u bi kala su dama dama ni minu kon nana e ba ni manke do bi bugu do tru yo ka ta kon nana la u na ta al san klasi do ma libere kala ngoni wila dans l'ensemble an fayan la hali san yoro do occuper le no ma mi lu si goro bla ka ta wa ke masrani wal ma genni ba ak la sudo kon nana c'est pas libere a san
0: to ko sibini ko ani wolo sebe ko fana yala u fana te gila do ye nawa
19: ci ga ta la ma mi wila ka buli wal ma ma mi genna su kala la obita ka bela jige ni to ako
0: o strategie rela ani karamugo do fana kuma na Mauritani jamana na mafolion ale fana joro ka bon kosobe ay min fo ambula mi ambe sigin kana
19: do an woni karamugo ne de tanga anta mi ka kuru kuru bene holu di mo roma comme dem sene ya ambe ka dem sene wulle sene sene la ti vraiment aka nga se kuje ne ala nga na dikuraje ni kola angu de na ala tuba tu bulu angu ke bulu ko fen tayo ko bo ne bo ni solution ni ni akono ga na pe nga kuma la tsuru na ta akike akike di dem sene ni mo kana ko be je papier ko yi papier ko yi parce que papier te amoko chama mbolo te afa chuma ka aka koroko ko mo do na tola ba so be gringi kana le dungu kam na ondo be tu ko ni
0: Ousmane Koita nin tunye karamo do ka hakil na e kabini Mauritani adasera seben ko ma ina fo ambura ka fo chuma ani fana alebe kalande un la kala ka fula no e bene volai yala nunu wala ya nyogona be ke mo petit fan fe na wa
19: ko e mo petit fan fe la la ya ba do je ku bi ami e ba ni ma ke je ku le mi ni ay wa jublo mo su sa le baraka nyombolo ka se ka demé do mo ma mi wi sigoro bla an yere ba a baro ke kosobe ni minu nana an ba nyi ni folo folo u ka lakudo jublo mo su sa le ke sababu demé jere jublo demé jere jublo nana ni demé mi nana minu ka hake ka masora ko na ka di non e ko tan ya borla ina anyi ku do fo no ku na fo na ni wi ga jo wi ga jo ke dem sinu ka se ka blu ka hake ko no ka se ka ta kala yor la barka da kan dem sinu ni ma kala we jere dugule ala ka hake mi nana oke min bi jamana kono donc ma fongo a hakki no bien ka fo ko ka karanke maw kuna fu je pense que ko public ni na kala e fu de kala e fu de cooperative ni fongo mais du ma kala e fu de an wono bodo wa fana am bene bo kamiga baraka no
0: yala bakuru balam se ka fo ko ko be tablo nyuma ka yena wa ma frende on ka kala ko kan wa
19: ko be tablo nyuma ka me maje u bala maje de jume ni allo ya soro akali itai akabela jidenta iba so sita ya musakati soro en kadwala donc dem sinu minu hal nanye fereti go kata kala yorla o mogo bina jo kala minu kan asiti masa wi minu wisi goro bla uri ya be balu teme wi kan uti bara wera la pasi ka sababu to wati na keti go ani yoro na keti go donc dem sinu mogo bi teme bala mi e kala minu nye ni ka ekol fana tara kalu kilen kalu fleba ti di ko bina exige on a nyo nawo donc surtout ka kalamina da fali ni to nyombo la ci bulu adobe dem sinu ti kula fu bu banga ta kala yorla ka sababu kai e pourtant si uti kini sigoro ti kini doya sigoro bla kana dosora sigoro la ila soro ko soro ti kini ba donc franchement ni fere wu fere de ka sika jebe do dem sinu ma pour ki ukana sika jebe dem sinu to ta ni wonga soro bulu a fere a kada ni wa maje do fana mi bala ka pare nje sino baral ti ga 100% tablo kan na tablo fana ta fa mai
0: o famuna Ousmane Koita Allah me ba do ye ni ngal do chama WhatsApp sirafe ambula me amese kin kana
1: salaam alaikum rafim mande kan kalan so sira kan adama sangare ka bokka chola ko dual jamana na asalif sanawo chenchen era ma fole minu golla ka bo sigiora la uta den kalan ko ni gelya babo kan keren keren yana no bora uta dugu minna kana onana dugu kurala e ba soro ta den dun kalan na bina ke musa ka baye e ba soro do fana ta seven betu na ubulu abe ke sababu ya abe ta seven kura dole yala be gelya doye anje ya gelya bale be ko folon da don kalan na ko fona ka bo uta dugu la kana dugu wele la ni ka dan seven ko doroma e ba soro e gelya ka fara onana dugu la e ba soro ta ko to minu ulu fan no fana en be fe ga nyin kal min ke fana sigi kalan de minu fona kanani no e ma folen ga de minu fona kanani jekulu keren keren be min be se ka min be o dene wa to jekulu no mo sigi be se nka anda jamana no no kono wa ke ya kalan de minu kura kanani don du bo kono jekulu keren keren be min be se ka o dene wa ta o ka kalan kina tiewa
0: Ousmane Koita am se ka jabe jume de nyin kal
19: bon mba ko an ko ni feya alika dan wulu seven plan wa tuma ani je ku do yambulu nyoma mi e ndi ay ni ter so ko ngron ni wi teme do dem sin chama mo mi papi ko ina ko anyanda maga agele ya kula o kelin bo dem sin ko ta ko ta tra so ro le ko ami ka fera o ti ga hal ki sa ko ke dem sin ko se ka ko kala minon ni so e ni si ga ko ni jere je ku limba ke ni jere je ku limba ke mais partner ni ni na tra je mero mo wi teme famille développement social fait ka ceka ajemoge donc ni minu mbo bitte kana pour que dem sinu ka ceka ta kalange al ci sa ngon ta marabulu la amban kuishi développement social le maka ta ajegum la tabal ka doni partner mi nan bas o ba proposer we bas sunel
0: bakru bala namana ika kuma kom nunu famu ya okoro maran na sisa aw mako chama be demela ka bom bani maketon fi ani marabahu
19: sikata la amako be amako be kemela ko sina fo nyafi chugo mi sutu an wera kalu sabal la baina demi sini min demaya mi akira motian ni kuma jara na ba ka chama ba ta ni koi minu akira an fe ka sababu ke bala ka wili ni jati walu ka hatine do a demi sini na le luna le tu baro fi ni utu do bolo dat mini yɛrɛ ma nɔgɔya dɔw ma don yɔrɔ ko y'a damana problème hali n'o y'a sɔrɔ Etat y'a ka effort kɛ k'u ladon yɔrɔw la fo ka taa se an filɛ yɔrɔ min ma dɛmɛ u mago b'a la tout moment donc u dɛmɛ u kɔnɔna na denmisɛnninw ka kalan dɛmɛ u mago b'a la kalantaminɛnw dɛmɛ u mago b'a la donfini dɛmɛ u mago b'a la dat mini dɛmɛ u mago b'a la a ka d'an ye sani an ka kalo saba fɔlɔ ban alhamdulilayi an ka se ka denmisɛnninw bila u ka lafiya minan kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka hakilisigi ni jigisigi na tuma ka se ka kalan kɛ i n'a fɔ tɔw parce que maliden bɛɛ lajɛlen kelen ye ni maliden kɔnɔ fara foyi tɛ b'a kɔnɔ ni maliden tɛ donc franchement ni dɛmɛ ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ kɛ bolonkɔniw ka jan ɲɔgɔn ye sɔrɔw ka bon ɲɔgɔn ye mais an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ kɛ tuma dɔ la k'an sigi ka baa ɲuman kɛ o dɔrɔn kɔnɔ a t'an bɔ degun na donc minnu ka fisa ɲɔgɔn ye an ka dɛmɛ don ɲɔgɔn ma yaasa ni san laban cɛ denmisɛnninw ka se ka kalan kɛ lafiya kɔnɔ o y'an ka laɲini
0: ala k'o nɔgɔya Ousmane Koyita
19: ami ya rabbi
0: an b'a fɔ i ye i ni cɛ kosɛbɛ i sɔnna an k'an ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi
19: i diyara n ye
0: n kan bɛn kalanso sira jɛmuka lamɛnbagaw ni ne tun be an bolo k'a lase aw ma bi aw be se ka jɛmuka nin lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ an bena kuma babu wɛrɛ kan kalan ko kan.

0: Ege kanyetan ani wolongula Dakar ani Bamako kanyetan ani Kronto obe Paris Francis Fabala
1: Salif Sahanoko
0: Au bismillah RFI mande kan san fe Mali la Bamako Merikoro Adama Sangare ani moko wolongula wore be critique la wonye koro kabine so madaina o jela kilindo sefa wari million ke me duru ani ko ngana mo ngana mulila ani pankuru jigi so crefe du ko lokola nga o kan la fasal kela wiye jela kil kan nu be so so au be na maymuna sanugo kanye foli soro dakuna Sierra Leone jigina critique la koro Joseph Fitzgerald Camara ablara kata kasola octobre ko tile wolongula ani atle segiche a jela kilindo kay dankari ke san fe kirin so la foni ron ko do Kofi ani Cour Supreme numéro ce Moussa Alou Koulibaly bena nyefoli kanye akokan frafina kokan kelewte ka kodige alsa Yemen ani Arabie Saoudite ce Arabie Saoudite marba wa yalla ce bitene pour yel ka pankuru digi so ka baraw son sore la folo ambena nombe wala wala awi 600 en ka kenene Obisimila kokura erifi manekan sanfe Mali la akakiri tumblo dara chinye chama kabo ama kokura bi meri Bamako meri koro Adama Sangare de kodon a bitrina abe kritikela unye koro kokura Bamako pankuni jigi so fanfela dugu kolo kola Adama Sangare animo wolo mula were de jala kilendo kuye sefa wari milion kemedu aniko yurugu yurugu aniko ye kena dobla utoro la pankuni jigi so ni fanfe maimuna sanogo Adama Sangare ka lafazali kela uye aka jala kilika unbe soso
2: Oyera lo Salif Adama Sangare Bamako ko mari ngema koro ka la fa sabako ko pankuru jigiso fanfela o tigatigali ka fere ko kera mali jamana ngema koro doka ya maruya lukono o ka fora o wale kera malika beni kelianya na mayali ukumlura atun latigera ko dugu koloka di efela bambagachi kanyema doma muno tubi talikera kuma nyoko yaura nga jigina nkiti tigila ko dugu kolo dira o tigila mogo masari ya soso lukono wako sefa wari milion keme duru ni mwa aniworo fana na marara Adama Sangare ni mogo jala kile ntofe o dugu kolo dilira kasoro o nafolo tukakanka bila jamanaka wagande lukono dugu kolo basara ani keme wolo keme duru kerenkere niyara ole kofoleno kasoro ukana utubi jamanaka pankuru jigiso togolura wabara utukakanka kakanye Yasaka dofara pankuru jigiso waga akeka. Nga bibi ina sanga solo lolo embe salifa. Ika donko Bamako mer nye makoro, meri nye makoro. Adama Sangare ni sigida nye makele nkafara mgoja la kilin woro wereka ululo nomle lenu niko ina. Otubi kititika lao nye mabiso kumada ina nitlefe. Nga mgoja la kilin yere mo dantike folo kititika lao ye. Adama Sangare bi bolura kabi samba flani mwa anisaba. Kitiso dotu ya latike akalabla folo anika sefa wari milion bi woro mwonebo wa risara nga unatabe abilbi kasura
0: ini cheko sobe maimuna sanogo Burkina Faso doanye uyu tege da fura kise milion kile ani kode kan mima ya maria alake kine ati gila mgofe minalini kera kinkase ani wagadugu deche dumaduna atungu dogolendo mobiliba kamiondo dekono doanye unye mgo Yves Kafando aye wale aniko kobao farati de don froba kine yama alsa ambito Burkina jamana na bololo kan hakilina fura minuntumbe marabaka ukorofo uchomambora ni wati laba nuna kwa lodini akuka korofoli uye kanonde bololo kan wali jugu kele li chake da BCLCC debe ka omogo nunu jau chari bololo sanfe o yoro mina uba la kudon kuka kuna funyuntu nye galonde ye kabini septembre kalo temne ina BCLCC ye studio dode laben okama sarata kamara kula nyini ye ka kuna funyuntu kolongu kele bololo sanfe
3: BCLCC kanin telefla bala imbe udejira. Gya chama kono Facebook sanfe, BCLCC be moho ujira minu minera uka foli ukoson chama na fanga korofo baga udun wa ugya ukono moho minele nunuko fili de tunyu soron uko ubele banka ya fadelike gya manade unfe kuna foni kuru unkialila kafara uka moho ninu be ujira jalaki ko umaku tunya nyangini yani uye aku uchari. Ula uyala kudonko kuna foni kuru undun uka ma ube alangini utonyo unfe uka nuyere soron kuna foni sege sege li bali kari li wula misali flabe mwoni nukiela minu kumaere kaira kusebe folo uifurba barake la doye mimbe barake jamana na mfulu mara yoro dula alere wagibi ya la kasigin aka kuma uka tili damando dron awulila kabo ajoyoro la mwoko ware blara anola uko politiki mwoko korodu fana wagibi ya la kasigin aka kuma uka anika son ama kale finfo mimbe la gosili la se jamana kuntigi kafangama BCLCC inere be kani mwoni nukilengkile na be wule yasa ukana kuka kumaka unlatele ukagia ubeta kasoro kubla furuba kumayora usanfe.
0: politiki kokuma Côte d'Ivoire jamana na jamana kuntiki koro Laurent Gbagbo ko politiki tonde Sébastien Danou djije tumbe critique la wone koro bi djala kili kantan ay duru nyoronde dara akunka inafo fali wale o ani jamana basigi yogo yogoli akala fasal kila kote djala kili kan double rassemble flani mugani duru jamana kuntiki la tam manka o mina de kono critique la yala ce ko Sébastien Danou djije blala kolosili kono ayala tiki kabla kolosili kono contrôle judiciaire atseka bo jamana ni kono ni critique la o manya maria akala fasal kila ko dankari don akala kewma alsa politiko kuma nganize sira lewon jamana na fangatina kalafa salikela ani jamana ni kajina kritikela koro Joseph Fitzgerald Camara ablara kasola octobre kolot le wolongla ani atle segiche cheni nye sanfe kiso cour supreme nye moro deka kuma fora nyoko ko saria sumba daira lendo segisegili koka wajibelendo akaya fadeli kritikela nye moro labana kiban Joseph Fitzgerald Camara ya aiban Joseph Fitzgerald Camara kaya fadilila sisa ajala kilendo kai dankarike sanfe kirisola nga kabini atugura Musa Alu Kulubali fangasi na uka wulewele kante kakotike aka kulafasalikela ni nkalabla
4: kosobe salifo ni nko uyere besoro la fangasi na uka lafasalikele nkele ndieka kirisoba kabarado sebe korokorofo sari asumba kura mintara wasablonfe utikalo temene ode kono kudo uyele manila nyini kirube senka ni wati obarode senfe Joseph Fitzgerald Camara lako kiri nsari ya umabato sabula kumarabaka jekulumana ni kiri nyere kunkansebe undafali nye Sierra Leone sanfe kiri soba nye mogo komba kamanda yo jati iku dogo yalima yani akanyi lafazali kele mfe ono goni beka kayafadeli jigina kritike la koro yanyi ni kiyere nyefode okama kiri soya wajibia uyorobe akaka lafazali ke finu ni aglu banflabo akuna polisu kasoroka tegeke akam Sierra Leone kuna fundiso do uyere kafola ko ala nyini nako Joseph Fitzgerald Camara kalabla kaka kiri makono nga kiri soba yi ban o bele jelima kasoroka chembla kata pademba road kasobo mbala folo yani aka kiriche sini tarata kabini odekera Sierra Leone politiki kene daga baulendo ba o fanga sino beku fanga ke kilinyi marabaka ukama chentu meka APC politiki ton minyere la fasa ka fanga sina o ka fara fanga sina wasadunka beyi dantike li seven boka nyini Joseph Fitzgerald Camara kalabla uye weli kan yerefana bla ko la fasa likelo ka yire ya hakeu ka bunya kiriso ka fanga nyakoro ninko be sina kasoro nyongon sama sama be fanga politiki ton SLPP ni sinaw che saria sumba kura daira le do taliko kan fanga sinaw be ka marabaga u jeleki ku ba fe ka saria sumba in la te media gu ala ka soro wasadi famba ma jeni atali ina fo saria sumba be o la nyini choko misalif
0: Musa Alu Kulubali ni che ko sobe ka nyi foli wula Senegal la sili sebendo kono bi chakira min jole be manantali barazi ko nyana bolila ala la sibi ko jichara ko sobe yoro ina o kama ko logo yi kono o be na barazi ndaile ka jibla ka teme wewele kan bla ka nyisi minu siglembe fluf Senegal baji krefe wala sa oku labe kanika fere uta sibiridon anikaridon che dogodogo tunga takhala keme woroni ko de sera il canari gunkan espagne jamana na kurunani kono olube bo Senegal gambie mali anigine anilagine ko kuruni kurundo bora gambie do bora Senegal espagne furo ba kuna fany di gafe agence el khefe kafola abada kan ko utarani udo yekina sola segen juko koson alsa tunga takhala kuma djibouti jamana na dogodogo tunga takhala kemeni bisaba ani konoto ulude bonena unina kwa kurunda frido senfe o minkera loko kuntemena mo bisegi ulutununa o krefe mo bisegi anifla uluka siraka lakisi Alexandre Kwasia ki dinu tomba oni bulufara mi nyesine be tunga ranke u ka kola no o yem dami be Djibouti ale sera yoro ina kasara to sutra yoro mina ankalame
5: C'est un bateau, une petite embarcation qui a été surchargée.
6: Kurunlu, kurun fitini, mwa tungacha ominkono. U aketu mese mwa kebe savani duru nyoma, jatimna ula. Metre biduru, katarabla metre keme nyoma. Oni koko jidake, kuto yora suruna, kurun dafrila. Jamana marabawa minu tumi kasara nkeneka. Uya sirenyanye, kuma dili, kani nyona ye. Kasara mi, ni mwa ufatura kaseni akema. Akela dabali banko ye bele manya. Kani kasara to akeyi. Wa dabali banko fana, kayeko demsen ni muso ule kacha ukiela. Mwa ulo, minu si akeka doro. Samuga ni keli, katara bla samuga ni flama. Cheni mbuyana kuju, nga mwa bishirini flasira kalakisi. Ama noro, nga ambika anseko ke, kakumanu ye, aniku akili sigi. Fo anka nyini ka jabi soro kasara inkula. Amuna wati fanato uye, kuyele lafien folo. Na asoro, mwa bise ki yele lafien, ni kasara sugu kɔ.
5: Si on peut récupérer un tel événement.
0: Soudan kelebolo ɲɛmɔgɔ Abdel Fattah Al-Burhan a y'a laɲini sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ sanfɛ mugu gosili dɔ kan o min kɛra karidon na u ni Egypte dancɛ la baɲumankɛtɔn dɔ ka fɔ la mɔgɔ 72 olu de bɔnɛna u ni na gosili ni senfɛ Abdel Fattah Al-Burhan yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli kulu dɔ sigi sen kan kiritigɛlaw ani lakanatigilamɔgɔw bɛ o sɛgɛsɛgɛli kulu nin kɔnɔ karidon na emergency lawyer baɲumankɛtɔn kɔni ye Egypte de jalaki o sanfɛ gosiliw la nga halisa Egypte marabaw kɔni ma fɛn fo folo o kokan kokan kunnafoniw la halisa mugu cikaw tɛ ka kɔtigɛ Yemen ani Arabi Saudite cɛ kunu kari Yemen ka uciw y'a lase ko mugu ciw dɔ ɲɛsinna Arabi Saudite kan pankurun jigiso la ko ani kuran bayɛlɛma cakɛda dɔ ma olu o senfɛ mɔgɔ kelen fagara ani ka 11 ɲɔgɔn wɛrɛ jogi Baba Watara o mugu cikaw yɛrɛ kama Arabi Saudite y'a lase bi tɛnɛ ko Riyad ka pankurun jigiso baaraw bena sonsori fɔlɔ
7: jati salifa Arabi Saudite filɛ nin ye ka baara nunu sonsorili kuntala de janya o yɛrɛ sira fɛ pankulu cakɛda caaman ye ka tagamaw bɔ a ma Riyada pankulu jigiso la jamana ka pankulu cakɛda baara ye na golf era k'u ka baaraw bɛɛ jɔlen do fɔ sibiri nata emira araba uni ka etiya da k'olu tɛna tagama fosi kɛ ka se arabi saudita fɔ oktɔbru kalo tile 19 nata arabi saudita marabagaw y'a lase dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko latigɛ ye laɲini ye ka lakana kow de jate minɛ waasa ka a lajɛ ni pankulu jigiso yi tiɲɛnidaw bɛɛ labɛnna kokura ni ka tagamadenw ka lakana sabati ina fɔ a ka ɲi ka kɛ cogo min na sɛbɛn yi kɔni ma pereperelatigɛ o baara nunu bena kɛ wagati min kɔnɔ wa u ma pankuru jigiso yi ka dayɛlɛli wagati kura di fɔ sisan nin kow bɛɛ dabɔra Yemɛn na u tiw ka mugutiw de kɔ arabi saudita pankuru jigiso ni kuran bayɛlɛma cakɛda caaman kan sibiri ta yɛrɛ jugugɛra baw mɔgɔ 13 de bɔnɛra u ni na ani ka 300 nin kɔ jogin o ɲɔgɔn koma deli ka ye ni y'a san tan ye karido fana u ye mugutiw kɛ arabi saudite kan pakistan jamanaden kelen fagara ni ka mɔgɔ 11 jogin o tiw ye kankarida kɛ tagamadenw ye k'u bɛɛ ka arabi saudite ka pankulu jigisow ye ka a to yen baw ko lakanakow ma sabati
0: baba watara i ni cɛ kosɛbɛ 600 kɛnɛ ni fan filana nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛnen ni sanga 12 ye mande
1: salif sahanoko
0: aw minw bɛ kan lasɔrɔ aw minw y'a lasɔrɔ sisan halisa aw tulo be diɲɛ kumakan RFI mande kan de la wa aw danse kɛnɛ ni fan filanana an bena aw hakilinaw dɔ lamɛ kuma bɛ aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan bi babu tun be tali kɛ tubabuse sogo ani a fan dunni de kan kamerun sanfɛ kalanso ɲininikɛlaw do kelen kɔ ka faratiw dɔ jateminɛ a ko kan o ko an bena kalanso sira jɛmukan lamɛ segin be kɛ aw ye jumadɔn jɛmukan de kan babu tun be tali kɛ kalan wuli de kan mafɔlenw sigiyɔrɔ la a ko be lahalaya juman gɛlɛya juman be o yɔrɔ la fɛɛrɛ juman be se ka sɔrɔ a ko la ani an ka mɔgɔlen kumana o babu de kan nga yanni o la 600 sigida ɲɛta Senegal lɔgɔkun tɛmɛnɛ yi na sanji tun ye kasara caaman kɛ Dakar ani mara caaman kɔnɔ o yɛrɛ kosɔn marabagaw ye kalan wuli bo a ma o min tun bolo dalen do alamisa tɛmɛnɛ na ka taa bila bi tɛnɛ oktɔbru kalo tile 15 nga yala aw b'a dɔn ko lɔgɔ nin y'a lɔgɔkun fila ye sanji ma jigi netebu dugu kan o be tanba mara de la Senegal kɔrɔ yan fan fɛ o ye kɔlɔlɔ lase sɛnɛfɛn caaman ma i n'a fɔ tiga ani kaba an ka lasigiden Mamadu Samura ka laseli
8: ni kow ka ɲi dugubaw kɔnɔna la sugubaw falen don o yɛrɛ be sɔrɔ sɛnɛ yiriwali de fɛ dugudenninw kɔnɔ ni sɛnɛ ma ɲɛ dugudenninw la o be dadigili kɛ dugubaw fana na o tɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ
9: yan an be ektari fila kaba forow kɔnɔ netebulu sigida la tambakunda mara la tile 20 sanjinabaliya sababu kaba foro nin bɛɛ jara ani u keta ye forotigi nin ye
8: ne ye denbayatigi jigi tigɛlen de ye hali ka kalo kelen balo sɔrɔ nin foro in kɔnɔna la o ka gɛlɛn ko wɛrɛ de don an jigi bɛɛ karila ka kun kɛ sanji joli ye an ka sɛnɛw bɛɛ lajɛlen jara aw yɛrɛ k'a filɛ foyi tɛ yen foro min be nin layala kɔnɔ mɔgɔ be se ka a jigi da o kan cogoya jumɛn na ko ka tɔnɔ sɔrɔ
9: ɲinan sɔrɔ tɛna caya i n'a fɔ salon muhamadu siɲatɛ kɔtɛ ale fana ye sɛnɛkɛla ye
10: wala seru ne kɔmi ka an t'a pɛsɛ n y'a fɔ cogoya mina an t'a pɛsɛ an b'a kɛ bɔrɔ de kɔnɔ malo bɔrɔ nunu donk seru ne ye bɔrɔ min sɔrɔ a taara fɔ 60 la n'a ma cani o donne ma ɲina kɔmi ka an ma se o pɛrɛde la n hakili bɛ mun na ni ɲɛ mugan sɔrɔ fun ka ni duru n tɛ se n tɛ tɛmɛ o la ɲɛ ye mun na kɔ
9: Ning Senegal nunu jigila tegelen ko ubu tatu alama nga uba deme nyini Senegal marabaga ufe inafo Musa Traore bafu chugomi.
11: Ah, ni ma sekunda ya ndema kadanyire kadanyi parce que siko bena sege sanere ba suman ko fana obigele man ban fe parce que ana nyu monya kabo bechiara awo kabo bechiara ni ma sekunda ya ndema toya tokala akanyi awo akira siko yo akira baloko yo abe abe nanyi fengo fen sorara kadanyi me baloko de kagelen ko so parce que ore demba ya tai awo
9: Mundo sen alai wati jate mina chekira nyemugo yetamba kunda abini jagu sababu fo anye alemi ntumya jira kabini mekalo temine ko jawu benake
12: donc comme vous le savez nous sommes ce qu'on appelle
13: inafo obakala machugo mina sankono el niño o etoro yemimbe fo wati ko karansi rafe meteorologie nabe baji kalaya wali ma kechugo hake jate mine o kalami yerebi sekanani yermali dowie sanji ko sirafe sahel kono krenkrenya la senegal o kalaya kelende be jate mine kefana sanji nachugo anatike chugo kan wati uninyonje
12: explique un peu n'est-ce pas c'est post pluviométrique entre deux épisodes pluviométriques
9: wati chugo ya Jatimina kela ukafola Tambakunda marala Tamia to manjang Mamudu Samura Tambakunda RFI
14: Itunye sikida nyeta kibaru deye Kuma be awolo jimukan kinekan bi Aukumana tuwabushe sogo Ani afan duni dekan Kamerunu jamana na sanfe kalanso Nyinikela udo kelenko kamaje udo ye Sogo ana afan ninkono Mi miseka ke farati ye furoba kine ama Yala tuwabuse songo ani afan duni Miseka kololo lase mawka kine ama wa Musa alu kulubali ya hokilina udo faranyoronka Ankulami
15: for a kunya my fan kono. Nere bo Syria. Nere kora jega msuta rafansa fan plaket kele to fan ukobuna na Iran. Una na chi chimi mbora kono. Chere ra kontalo a jinere do na fan na chuya mina. O esera ko ba Iran e kora chekwati Iran lukona o ya bechi katasora pe kele jim model do le bora kono. Wa jimi mbora kono mana jin mbora ni nyama yama ya kontalo fan datule. O nyama yama do na fan na chuya mina.
16: Ni u be nyini ni ke kwa nyini ke dron pare ukana fo kube se banani no walma se kololo mimbe to auseni no la ko wo bora tiga walma kaba walma to ausore la ninu baga mimbe keni no koro wo tisenkai boduku kolola ka senefem mina kumate kube hadama de e bana kumatko abe don se la koniye se mfana dumu tuguni kube ibana haini posone de do ibasura baga bana
17: ayre bayi dokotro baw kuduna baw te songa to aused ni yere no sigira finyena ko karsayi farakin na ko konsekasi bala ko fe an woni ba du ba sai ba foka daga no ko na fara ko ka fem ne ka angere kle binani ani kele to wu sheu yi abe bunya ka fa be mine ama no ko kwa an woni be mi fodro an woni ba du me kololo bala de kololo pare bala ni ayi bana o chali no bi ko na bana ni dus kundu bana o chali no do wera ta ambe ka fem no ndu
12: u bela mo ku ke kle tan do kle binani chuga mina bo dati ka ka ke adumuni la ka fo a be glace la te glace la dati ni manase amanga kadu chugo di bo jien bela jenen be e kenya ko buna kuminka eske nazara ufana bison ka contamination ke dumuni na ka di dien mawa tongo ululi kusone koni mogo bafora tene kuminala eske otubile obise kana koloro gure jmena se adumma kama parce a fora de ko ni fin tubila kaba ka mo a microbe be fra ka foko chiche nun duni kapse ka kololo la se adama dema jien kenya ton koni yana ne koni ne maso a roma
18: a chiche fra menu banane a chama be onto dlan c'est importé
19: non ne baga tanu bo fona amba ye bo oui ça tricole sinon o ya fo tu mena tanu ambe e foro pompe bin flanu angro bo do jibu o kata do anga ba o kono jigon be am tla ka jigon mena am baraka nyimi ne kedro kene bu kede ka soro ala lo kan kuna ja sinon o dron te anga bi do muta chama be be amba
20: Wala saka RFI manenka ni fulful de lame, awye aka telefon VPN mene. Oko, awbe anga barake lung nasoro anga bololo sira koro fe. Ma tomi RFI tomi FR kan, pu radio kan, ani anga furba baroyoro kan.
1: Salif, Sahanoko.
14: awni ce kosobe ambe hakli jigi ke anka bakruba dola bamako malik meri koro adama sangare ani mo wolongula wore ulutumbe ulube kirtigla nyi koro kabine somda ina o jala kilen do sefa wari million keme duru ani ko ngana mangna mulila ani pankuru jigi so dugu kolo kola nga ko la fasani kela wi jala kil kaum numbe soso sierra leone jiga kirtigla koro ani joseph fitzgerald camara ali bara kasola octobre kolo tle wolongula ani atle sigiche kenen imbena kunche ni kala so jira jimu kan de la babu tumbe talike kala wuli ko de kan ma folen sigiro la be ablo abla malan son ko bloko no abena ko na fayin abena jimu kan la se awma awni che ko sobe aw katlo mojola
3: kala so sira kan
1: salif sahanoko
14: kalanso sira jemu kala me bahaw ni sondia kawla soro kokura aw ka jemu kan mandi keneka bi amina kuma kala wuli tablo de kan ma folion be sigiro minuna awira bado sansa ni kala wuli mana damina na damina radugo bawla akobe kele akosobe ma folion sigiro la akobe choko juma ni watina demesugo juma mi se ka di ma folion ma wala sa demesugo ka se ka ta kala ke amina kuma obabu de kan anka mugulile oyi usman koitaye kabini mopti ale joro ka bon kosobe deme juri ma folion ma aw bismillah kalanso sira jemu kan keneka ko nya fa ay chogo minna anka mo le bambulo nege joula kaba Ousmane Koita en nyantuma
2: marhaba sunu go badi
14: a jara ni ko sobi kila soran djum ka en keneka yan ni anda ka se babuma ambara ke nyoko mamoudou diallo la seli do kanye kalanta bulo ka ma fole mu yoro la anko lame ambesi kingana
21: dimba dugu kono bankas marala ma fole minu yusi yoro bla la kanabali akoson chama de bismillah ra karanso kono ka keni karanguli yina marani nyemo oni faso din tolanton yi fere do bla sinkan wala sa ka yoro bere soro ma fa ole nunu yi dugude ni ka fola
2: ara yi ara metru no wede ka kuma fo di bela jelema deplace minum do ogol tola ay o bo ogol sola gala ma ke kuma fo di no ma de gumbe me di wani ma ka para de don ya adam ne na le fo ti na no na
21: Ninan karande chama ni tina se ka karanke ina fo udirnik akela chugomi kasabu ke uyusi yorobla oyegbele ya chama ndi la se karande ni demansa chama ma ina fo muso ni ba nye fo chugomi
22: oye an la bokta la zogon oye suvere nika di omay ko an la bokta la zogon ko kalande ni wena kalange angule ya sira ama dumuni ko gele ya nu anisu ko gele ya oye an deme kasu dama kani dumuni
21: kabo ma fole nunula karanso keme yirika de datuguni walma yesiran kono kasabu ke la kanabali ya koson akera sababu ye ka demsen chaman balika karanke omiye uka hakei
14: Ousmane Koita ni tunye la seri do de ma folon kala ka koro fanfe a ko be chugo jume mo pti marala
2: ina ko ru dora ka ko chugo mina ibado ka ko mo ke chaman che bolo de ni mino gora koron ko bi bisina mina on fe amana tiga dawuda la gele ya ba on kona fe ko ga da ko gele ya bien hali awa e mami wi si europe la ka kon pinye ani minu yu u sigoro bla kosa nina ni ngomi na kuma kwa urunano andugu fanfela la ibaye kapo femi mokti kona afali no maula minu yu sigoro bla kosa la kona na femi ye amara bauli nuwe anyema we utilize la transition mo yu sekundu dama ira bela jeninke la ubenata nunuma kupele unanaka na sigoro mina ekol sudi kono kala yoro kona na dabor akele kolo kolo imi ubi yoro mina minu kanga ta kalanke nuru mabu ulitina kalansoro kake akele plane ulitimsini minu unana uluka papio kuno kala hala bi take kuri kuru uluka seka kala ga Allah so kala ku ka dugula ni bela jini ya adama na kele on fayan chama chebulu la
14: yala ubaji la ka foko kala adam na rayina wali ma adam na flo
2: kala adam na on fayan bari ni ataka la ge ubi kala su dama dama ni minu konna na e ba ni manke do ye bugu do tru yo ka ta konna na la ubina ta al san klasi do ma libere kala ngo ni wida dan lansam on fayan la hadi san yoro do occuper le do mami ni wisi yoro bla ka ta wabe ke masrani wal magenni ba akrasu do konna ce n'est pas libéré à 100
14: to sibi ni ko ani wolo sibi ko fana yala o fana te gila do yenna wa
2: ci gata la mami willa ka buli wal mami genna ci fala la o bita ka pela jige di to ako
14: o sira ti gere la ani karamo ko do fana ko mana Mauritanie jamana na ma fa leon ale fana joro ka bon ko sobe ay min fo ambula mi ambe sigin kana
2: do amoni karamo ni de tan tan tan mi te ba kuru kuru bene holu di mo e mo ko mi dem sene ya ambe ka dem sene wulle sene sene la ti vraiment aka nga te ku dem wala anga na di courage ko la angu tena Allah to da tu bolo angu ke bolo ko fenta yego oh bo ni bolo ni solution ni ni akono ga na pe nga kuma na chukuna ta akse ka akse di dem sunu ni ma
4: ukana ko be ke papier ko papier ko parce que papier té amoko chaman bolo té a fochu na ka a koro ko mo do na tola ba so le gringiri kana le dungu kam na ndo be tu ko ni
14: Ousman Koita nin tunye karamo do ka hakil na e kabini Mauritanie a dasera seben ko ma ina fo ambura ka fochu mina ani fana alebe kalande un la kala fula no e bene volai yala nunu wala ya nyorono be ke mo petit fanfe na wa
4: oui mo petit fanfe la la ya iba do je ku bien mi e ba ni ma ke je ku le mi ni ai wa développement social le baraka nyombulo kaseka deme do moma mi wisi goro bla an era ba a baro ke kosobe ni minu nana amba ni folo folo uka lakudo djoloma sujero ke sababu deme jere djeblu deme jere djeblu nana ni deme min nana minu ka hage kama sura kona kati non koltanya korla ina anyi kudo fono kuna ko nani wiliga jo ke demsinu ka seka blu ka hage kono ka seka ta kala yorla barka da kan demsinu mi makala ko jere dugule ala ka hage min nana oke min bi jamana kono donc ma fongo a hakino bien ka ko ka karante ma ko na fu je pense que ko public ni na kala e fu de kala e fu de coopérative ni fongo mais du ma kala e fu de an wono bodo wa fana am bene bo ga mi ga baraka noy
14: yala bakuru balam se ka fu ko ko be tableau nyuman ka yena wa ma falen don ka kala ko kan wa
4: ko be tableau nyuman ka mem maje u bala maje de jume ni an no ya soro akali itali akabela chidenta iba so sita ya musaka ti soro en kadwala donc dem sinu minu hal nanye fere ti go kata kala yorla o mo go bina jo kala minon kan a seti masa wi minu wisi goro bla o le rebe bolu de meu de kan ti bara vere la pati ka sabo so wati na ke ti go ani yoro na ke ti go donc dem sinu mo go bi teme bala mi e kala minon nye ni ka ekol fana tara kalu kilen kalu le bai ti di ko bi ne exige on a nyoro na donc surtout ka kalaminan da fali yito nyombura ki bulu adobe dem sinu ti kura fu bu banga ta kala yoro la ka sabo kai e pourtant si u ti kiri sigoro ti kiri do ya sigoro bla kana do sora sigoro la ki ba sora ko sora ti kiri ba donc franchement ni fere wu fere de ka tika jebe do dem sinu ma pour ki u kana tika jebe dem sinu to ta sa ni wonga soru bulu a fere akadani wa majedu fana mi bala ka pare nje sino bara tira ko 100% tablo kan na tablo fana ta famay
14: o famuna Ousman Koita Allah me baddo ye nyin kal do chama WhatsApp sira fe ambula me amese kin kana
5: assalamu alaikum rafi mande kan kala so sira kan adama sangare ka bokka chola ko do chama na asalif sana ko chanche era ma fole minu golla ka bo sigiyora la uta den kalanko ni gariya babo ka keren keren yana no bora uta dugumina kana nana du kurala e ba soro ta den dun kalana bina ke musaka baye e ba soro do fana ta seven betu na bulu abe ke sababu ya be ta seven kura dole yala be gele do ye anje ba gele ya bale be ko fole on da don kalana ko fona ka bo uta dugula kana dugu yele la ni ka dan seven ko doroma e ba soro o gele ka fara onna dugura e basoro takol so minu ulufan fana en be fega nyin kal minke fana sigi kalande minu fona kanani noy ma folenga de minu fona kanani je kulu keren keren be min be seka min be odenewa to je kulu no sigi be senka anda jamana no kono wa ya kalande minu kura kanani don dubo kono je kulu keren keren be min be seka odeme wal to ka kalanki na chewa
14: Ousman Koita am seka jabe jumende nyin kalima
4: bon mba ko an ko ni feya alika da wulu semen blan wa tuma an ni je kudo yan bulu nyo ma mi e ndi ay ni ter so ko ngron ni ni teme do tim sin chama mo mi pa fi ko ina ko anyan da maga agele ya kula o kele ngo dem sin ko ta ko ta sira so ko le ko am ka fera o ti hal ki sa ko ke dem sin ko se ka ko kala mino ni so e ni se ka ko ni jere je kulin ba ke ni jere je kulin ba ke me partner ni ni na tres mer mo biteme famille développement social fait ka seka ademoge donc ni minu mo ko biteme na pour que dem sinu ka seka ta kalanke ali ci sangon ta marabulu la amban wishi développement social le maka ta adigum la tabal ka do ni partner mi nan ba wa proposer wa sunel
14: bakru bala na mana ika kuma kon nunu famia okoro maran na sisa aw mako chama be demela ka bom boni maketon fi ani marabahu
4: sigata la amako be amako be demela ko sina fo nya ke chugo ni situ an era kalo sabal la baina demi seni min demaya ni akira motian ni kuma jara na mbaka chama abata ni koy minu akira an fe ka sababu ke bala ka wili ni jati walu ka hatina gam a demi seni nuna le tu baro fi ni utu do golo dat mini era manno ado ma do ro ko ya da mana problem la no asoro ita ya ka e korke ula do yoro la fuga ta tan fleur mima demen u mako bala tout moment donc u demen u konana demsinu ga kalan demen u mako bala kalan tamino demen u mako bala doufi demen u mako bala dat mini demen u mako bala kadani sana nga kalu sabab folo ba alhamdulillah nga seka demsinu bla u kan lafiya minango na ke sababu ka hagin sigini jiki sigina tuma ka seka kalan dina ho tou ki malide mere kilini ni malide kono fara ku ki ba ko ni malide te donc franchement ni demen ambele jere seka doke bulungu ga janyuwa ni soro ka bu nyuwa ni ambele jere seka doke tuma do ka han sigika ba nyu manke u duron kono e atambo de guna donc minu ka sta nyu nya ga demen do nya ma ya ta ni sala banche demsinu ga seka kalan ke lafiya kono o ya ngala ni
14: ala ko no ya Ousmane Koita
4: Ami
14: ya rabbi. Ini ce ko sobe iso nan kankan nyin kalu bela jilen jabi.
4: Jarani.
14: Kambe.
4: Inshallah.
14: Kanso sira jemu kala me bawo nini tumbi ambolo kala se au mabi. Au se ka jemu kanin la soro kokura an ka bololo sira fe ma tomi RFI tomi FR au kambe do ko ngore amina kuma babu rekan kalan ko kan.

0: Ɲamakɔrɔ Adama Sangare ni sigida ɲɛma kelen ka fara mɔgɔ jala kelen wɔɔrɔ wɛrɛ kan olu lo nɔ minɛlen don nin ko in na o tun bɛ kiititigɛlaw ɲɛma bi sɔgɔmada in na ni tile fɛ nka mɔgɔ jala kelenw yɛrɛ m'o dantigɛ fɔlɔ kiititigɛlaw ye Adama Sangare bɛ bolora kabi san 2023 kitiso dɔ tun y'a latigɛ a ka labila fɔlɔ ani ka sefa wari miliyɔn 60 mɔnɛbɔ wari sara nka o n'a ta bɛɛ abelibi kasora
1: i ni ce kosɔbɛ Maimuna Sanogo Burkina Faso duwaɲɛw y'u tɛgɛ da furakisɛ miliyɔn kelen ani ko de kan min ma yamariya alake kinya tigila mo fe minali ni kera kinkase ani wagadugu de ci dumaduna a tungu dogolen do mobili ba camion de kono doanye wunyi mo if kafando ay waliani kon ko bawo farati de do froba kinyama alsa ambito Burkina jamana na bololo kan hakina fora minun tumbe maraba ko korfo o choman borani wati labanu na ko ala de ni akuka korfoli wiye kanonde bololo kan wali jugu kele li chakeda BCLCC DBK o mo wonu nun jaw chari bololo sanfe o yoro mina o bala ko don kuka kuna fonu tunye kanonde ye kabini septembre mukalo temne ina BCLCC ye studio do de labin o kama sarata kamara ko la nyini ye kakuna fani kolons kele bololo san fe
2: BCLCC kanin tele fla bala imbe o de yira ja chama kono Facebook san fe BCLCC be mo ko yira minu minera u ka foli u ko son chama na fanga korofo baga u don wa u jaw kono mo ko minele nunu ko fili de tun yu soron u ko u bela banka ya fa delike chama na de on fe kuna foni kurun chalila ka fara u kan mo ko ninu be u yira jalaki ko ma ko tunya nyanyini yani u ye ako chari u la u yala ko don ko kuna foni kurun don u kan ma u be ala nyini u tonyo on fe u kan u yira soron kuna foni segese geli bali kyarili wula misali flabe mohoni nukela minu kumayere kyara kusebe folo we furba barakela doye mimbe barake jamana na fulu mara yoro dula alere wagibiala kasigin aka kuma ukan tele damando dron awulila ka bo ajoyoro la moho wore blara anola uko politiki moho korodu fana wagibiala kasigin aka kuma ukan ani kason ama kale fim fo mimbe la gosili la se jamana kuntigi kafangama BCLCC nere be kan mohoni nukelen klena wule yasa ukana kuka kuma kan latele ukaja ubeta kasoron kubla furba kuma yoro sanfe
1: politiki ko kuma Côte d'Ivoire jamana na jamana kuntigi koro Laurent Gbagbo ko politiki tonde Sébastien Danou djedje tumbe kritigala wunye koro bi jala kili kantan ay duru nyoronde dara akunka inafo fali wale o ani jamana basigi yogo yogoli akala fasali kila kote jala kili kando blara samba flani mugani duru jamana kuntiki latam manka o mina de kono kritigala yala se ko Sébastien Danou djedje blala ko sili kono ayala tiki kabla ko sili kono contrôle judiciaire atse kabo jamana ni kono ni kritigala o manya maria akala fasali kila ko dankari don aka hakeuma alsa politiko kuma nganise sira lewon jamana na fangatina kalafa salikela ani jamana ni kajina kritikela koro Joseph Fitzgerald Camara ablara kasola octobre kalot le wolongula ani atle segiche cheni ye sans fait qu'il so cour suprême numéro de ka kuma fora nyonko saria sumba daira lendo segiseguli kokan wajibelendo akaya fa de le kritikela nyemoko labana kiban Joseph Fitzgerald Camara ya aiban Joseph Fitzgerald Camara maraka ya fadilila sisa ajala kilendo kai dankari ke sanfe kirisola nga kabini atugura Musa Alu Kulubali fangasi na uka wulewele kante kakutike aka kola fasalikela ni nkalabla
3: kosobe salifo ni nko yere besoro la fangasi na uka la fasalikele nkele ndi ka kirisoba ka barado sebe korokorofo sari asumba kura mintara wasablonfe utukalu temeni ode konoko do yele mani lanyini kirube senka ni wati o barode senfe Joseph Fitzgerald Camara ko kirin sari ya umabato sabula kumara baka jekulu mana ni kiri nyere kun kan sebe un dafali nye Sierra Leone no sanfe kiriso banye mogo komba kamanda yo jati iko dogo yalima yani akanyi la fasali kele mfe onno goni beka ka yafa deli jigina kritike la koro ya nyini ki yere nyefo de okama kiriso ya wajibi ya oyorobe akaka la fasali ke finu ni aglo banflabo akuna polisi uka soroka tegeke akan Sierra Leone no kuna fundiso do yere ka fola ko ala nyini na ko Joseph Fitzgerald Camara kalabla kaka kiri makono nga kiriso ba yiban o belajelema kasoroka chembla kata padimba road kasobomba la folo yani aka kiriche sini tarata kabini o dekera Sierra Leone no politiki kene daga bawulendo ba o fanga sino be ku fanga ke kelenye marabaka ukama chen tumeka APC politiki ton minyere la fasa ka fanga sina o ka fara fanga sina wasadunka be yidantike li sebembo ka nyini Joseph Fitzgerald Camara kalabla o ye weli kan yerefana bla ko la fasa likelo ka yire ya hake ka bunya kiriso ka fanga nyakoro ninko be sina kasoro nyongo sama samo be fanga politiki ton SLPP ni sina uche saria sumba kura daira le do taliko ka fanga sina be ka marabaga u jelaki ku ba fe ka saria sumba in la teme jagu ya la kasoro wasadin famba majeni atali ina fo saria sumba be o laɲini cogo min sa de
1: musa alukulubadi ni cɛ kosɛbɛ ka ɲɛfɔ

0: nege kanye tan ani wolongula Dakar ani Bamako kanye tan ani Koronto obe Paris Francis Fabala
1: Salif Sahanoko
0: Aw bisimila RFI manden kan sanfe Mali la Bamako Meri Koro Adama Sangare ani moko wolongula wore be kitigla wunye koro kabine so madaina u jela kilindo sefa wari million keme duru ani ko ngana mo ngana mo lila ani pankuru jigi so krefe du ko lokola nga u kan lafa sel kela wuye jela kilikan nun be soso aw be na maymuna salugo kanye foli soro dakuna Sierra Leone jigina kitigla koro Joseph Fitzgerald Camara ablara kata kasola octobre ko lotile wolongula ani atle segiche a jela kilindo kay dankari ke sanfe kirin so la foniron ko do ko fe ani cour supreme ni mokoche Musa Alu Kulibeli bena nyefoni kanye akokan frafina kokan kelewte ka kodige alsa Yemen ani Arabi Saoudite maraba wi Allah se bitene ko riet ka pankuru digi so ka barao son sore la folo ambena non be wala awi 600 anka kineni Bismillah kokura erifi manekan sanfe Mali la akakiri tumbro dara chinye chama kabo ama kokura bi meri Bamako meri koro Adama Sangare de kodon abitrina abe kritikela unye koro kokura Bamako pankuni jigi so fanfela dugu kolo kola Adama Sangare animo wolongula were de jala kilendo kuye sefa wari million kemedu aniko yurugu aniku ye kena dobla utoro la pankuni jigi so ni fanfe maimuna sanogo Adama Sangare ka lafasal kela uye aka jala kilika unbe soso
2: Oyera lo Salif Adama Sangare Bamako Mary Nyamakoro, ka lafasa bako ko pankuru jigiso fanfela otigatigali ka fere ko kera mali jamana nyamakoro doka yamaru ya lukono ukafora wale kera malika beni kelianya na mayali ukumulura atun latigera ko dugu koloka di efela bambagachi kanyema doma muno tubi talikera kumanyoko yaura nga jigina nkiti tigila ko dugu kolo dira otigila mogo masari ya soso lukono wako sefawari milion keme duru ni mugwa aniwarofana na marara Adama Sangare ni mogo jala kilento ofe o dugu kolo dilira kasoro o nafulo tukakanka bila jamanaka wagande lukono dugu kolo basaba ani keme wolo keme duru keren keren yara ole kofoleno kasoro ukana otubi jamanaka pankuru jigiso togolura wabara otukakanka kakanye yasa ka dofara pankuru jigiso waga akeka nga bibi ina sanga solo lolo embe Salifa ika donko Bamako meri nyemakoro Adama Sangare ni sigida nyemakele nka faramogo jala kilin woro wereka ululo nomle leno ni koina otubi kititikala o nyema biso romada ina ni tlefe nga mogo jala kilin yere mo dantike folo kititikala oye Adama Sangare bi bolura kabi samba flani mwa anisaba kitiso dotu ya latike akalabla folo anika sefa wari milion bi woro monebo wari sara nga unata be abilbi kasura
0: ini chekoso be maimuna sanogo Burkina Faso doanye uyu tege da fura kise milion kile aniko deka mima nyamaria alake kine atigila mwofe mnalini kera kinkase ani wagadugu deche dumaduna tungu dogolendo mobiliba kamion dode kono doanye unye mwko Yves Kafando aye wale aniko kobao farati de don froba kine yama alsa ambito Burkina jamana na bololo kan hakilina fura minutumbe maraba ukorofo uchomambora ni wati laba nuna kwa amladini akuka korofoli uye kanonde bololo kan wali jugu kile li chake da BCLCC debeka omogo nunu jau chari bololo sanfe o yoro mina ubala kudon kuka kuna funyuntu nye galonde ye kabini septembre kalo temne ina BCLCC ye studio dode laben okama sarata kamara ku la nyini ye kakuna funy kolonz kile bololo sanfe
3: BCLCC kanintele filabara imbe udejira. Gia chama kono Facebook sanfe, BCLCC be moho ujira. Minu minera uka foli ukuson, chama na fanga korofo baga udun, wa uja ukono moho minele nunuko, filide tunyu usoron, uko ubele banka ya fadelike gyama na deunfe, kuna foni kuru unchalilila. Kafara uka, moho ninu be ujira jalaki, ko umaku tunyanya ini, yani uye aku uchari. Ula uyala kudon ko kuna foni kuru undun, uka ma ube alangini utonyo onfe, uka nu yere soron, kuna foni segese geli bali kyarili wula misali flabe mohoni nukela minu kumaere kyaera kusebe folo uye furba barakela doye mimbe barake jamana na mfulu mara yoro dula alere wagibi ya la kasigin akakuma uka tele damando dron awulila kabo ajoyoro la moho ware blara anola uko politiki moho korodu fana wagibi ya la kasigin akakuma uka anika son ama kale finfo mimbe la gosili la se jamana kuntigi kafangama BCLCC inere be kani mohoni nukile nkile na be wuleya sa ukana kuka kuma kan latele ukaja ubeta kasoron kubla furba kuma yoro sanfe
0: politiki kokuma Côte d'Ivoire jamana na jamana kuntigi koro Laurent Gbagbo ko politiki tonde Sébastien Danu djije tumbe kritigala wunye koro bi jala kilikanta ay duru nyoronde dara akunka inafo fali wale o ani jamana basigi yogoyogoli akala fasali kila kote jala kilikanta doblera samba flani mugani duru jamana kuntikala ta manka omina dekono kritigala yala seko Sébastien Danu djije blala kolosili kono ayala tiki kabla kolosili kono kontrol judiciaire atseka bo jamana ni kono ni kritigala o manya maria akala fasali kila ko dankari don aka hakeuma alsa politiko kuma nganize Sierra Leone jamana na fangatina kalafa salikela ani jamana ni kajina kritikela koro Joseph Fitzgerald Camara ablara kasola octobre kalot le wolongula ani atle segiche cheni nye sanfe kiriso kursiple nye mogo deka kuma ufora nyongko saria sumba daira lendo segisegili koka wajibe lendo akaya fadeli kritikela nye mogo labana kiban Joseph Fitzgerald Camara ya aiban Joseph Fitzgerald Camara maraka ya fadilila sisa ajala kilendo kai dankarike sanfe kirisola nga kabini atugura Musa Alu Kulubali fangasi na uka wulewele kante kakotike aka kulafasalikela ninkalabla
4: kosobe salifo ni nko yere besoro la fangasi na uka lafasalikele nkelende ka kiriso baka barado sebe korokorofo sari asumba kura mintara wasablonfe utukalu temene ode konokodo yele manila nyini kirube senka ni wati o barode senfe Joseph Fitzgerald Camara ko kirin sari ya umabato sabula kumara baka jekulu mana ni kiri nyere kunkansebe undafali nye Sierra Leone no sanfe kiriso ba nye mogo komba kamanda yo jati iku dogo yalima yani akanyi lafazali kele mfe ono goni beka kayafadeli jigina kritike la koro yanyi ni kiyere nyefode okama kiriso ya wajibi ya uyorobe akaka lafazali ke finu ni aglu banflabo akuna polisi ukasoro katekeke akan Sierra Leone no kuna fundiso do uyere kafo lako ala nyini nako Joseph Fitzgerald Camara kalabla kaka kiri makono nga kiriso ba yiban o bele jelema kasoroka chembla kata padimba road kasobo mbala folo yani aka kiriche sini tarata kabini odekera Sierra Leone politiki kene dagaba ulendo ba o fanga sino be ku fanga ke kelenye marabaka ukama chentu meka APC politiki to minyere la fasa ka fanga sina u kafara fanga sina wasadunka be ye dantike li sebembo ka nyini Joseph Fitzgerald Camara kalabla uye wele kan yere fana bla ko la fasa likelo ka yire ya hake ka bunya kiriso ka fanga nyakoro ninko be sina kasoro nyogon sama sama be fanga politiki ton SLPP ni sina uche saria sumba kura daira le do taliko kan fanga sina beka marabaga ujele ki kuba feka saria sumba in late me jagu ya la kasoro wasadin famba majeni atali inafo saria sumba be ola nyini choko misali
0: Musa Alu Kulubali ni che kusube ka nyefoli ula Senegal la silise bendo kono bi chakela minjo lembe manantali barazi ko nyana bolila ala sibi ko jichara kusube yoro ina ukama ko logu ikono ubena barazi ndaile ka jibla kateme wewele kambla kanyi si minu sigile mbe fluf Senegal baji kerefe wala sa uku labe anika fere uta sibiridon anikaridon che dogodogo tunga takala keme woroni ko desera il kanari gunka Espany jamana na kuru nani kono ulubibo Senegal Gambi Mali anigine anila gine kuru ndobora Gambi dobora Senegal Espany furuba kuna fanyidi gafe azanz el khefe kafola abada kan ko utarani udowye kine aso la segen juku koson alsa tunga takala kuma Djibouti jamana na dogodogo tunga takala kemeni bisaba ani konoto ulude bonena unina kwa kurunda fili do senfe o minkera loko kuntemena ina mwo bisegi ulutununa o krefe mwo bisegi anifla uluka siraka lakisi Alexandre Kwasiakie dinyo tomba oni bulufora minyesi nebe tunga ranke uka kola no oyem da mibe Djibouti ale sera yoro ina kasara to sutra yoro mina ankalame.
5: C'est un bateau, une petite embarcation qui a été surchargée.
6: Kurunlu, Kurun Fitini, Mro Tungacha Ominkono, ou Aketu Messe Mro Kebesavani Duru Yoroma, Yatimnaula, Maître Biduru, Katarabla, Maître Kemen Yoroma, Oniko Rodidake, Kutoyura Suruna, Kurun Dafrila, Yamanam Rabara Minutumi Kasaran Keneka, Uya Sirenyanye, Kuma Dili, Kanin Yoronaye. Kasarami ni mro fatura kaseni akema akera dabali banko ye bele manya kani kasarato akeyi wa dabali banko fana kayeko demsei ni musole kacha ukela mogaulo no si akeka dogo samuga ni kili katara bla samuga ni flama Cheni mbwena kuju, nga mwgo bishegi ni flasira ka lakisi. Ama nogo, nga ambika anseko ke, kakumanu ye, aniku aklisigi. Fo anka nyini ka jabi soro kasara inkula. Amna wati fanato uye, kuyere lafien folo. Na asoro, mwgo bisegi yere lafien, ni kasara sugu kɔ.
5: Si on peut récupérer un tel événement.
0: Soudan kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ Abdel Fattah al-Burhan a y'a laɲini sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ sanfɛmugu gosili dɔ kan o min kɛra karidon na o ni Egypte dancɛ la baɲumankɛtɔn dɔ ka fɔ la mɔgɔ 72 olu de bonnɛna o ni na gosili ni senfɛ Abdel Fattah al-Burhan yɛrɛ sɛgɛsɛgɛlikulu dɔ sigi sen kan kiritigɛlaw ani lakanatigilamɔgɔw bɛ o sɛgɛsɛgɛlikulu nin kɔnɔ karidon na emergency lawyer baɲumankɛtɔn kɔni ye Egypte de jalaki o sanfɛ gosiliw la nga halisa Egypte marabaw kɔni ma fɛn fo folo o kokan kunnafoniw la halisa mugu cikaw tɛ ka kɔtigɛ Yemen ani Arabi Saudite cɛ kunu kari Yemen ka uciw y'a lase ko mugu ciw dɔ ɲɛsinna Arabi Saudite kan pankurun jigiso la ko ani kuran bayɛlɛma cakɛda dɔ ma olu o senfɛ mɔgɔ kelen fagara ani ka tan ani kelen ɲɔgɔn wɛrɛ jogi Baba Watara o mugu cikaw yɛrɛ kama Arabi Saudite y'a lase bi tɛnɛ ko Riyad ka pankurun jigiso baaraw bena sonsori fɔlɔ.
7: Jati Salif Arabi Saudite filɛ nin ye ka baara nunu sonsorili kuntala de janya o yɛrɛ sira fɛ pankulu cakɛda caaman ye ka tagamaw bɔ a ma Riyada pankulu jigiso la jamana yi ka pankulu cakɛda baara yin golf air k'u ka baaraw bɛɛ jɔlen do fɔ sibiri nata emira araba uni ka etiyada k'olu tɛna tagama fosi kɛ ka se arabi saudita fɔ oktɔbru kalo kile 19 nata arabi saudita marabagaw y'a lase dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko latigɛ yi laɲini ye ka lakana kow de jate minɛ waasa ka a lajɛ ni pankulu jigiso yi tiɲɛnidaw bɛɛ labɛnna kokura ni ka tagamadenw ka lakana kana sabati ina fɔ a ka ɲi ka kɛ cogo min na sɛbɛn kɔni ma perepere latigɛ o baara nunu bena kɛ wagati min kɔnɔ wa u ma pankuru jigiso yi ka dayɛlɛli wagati kura di fɔ sisan nin kow bɛɛ dabɔra Yemɛn na utiw ka mugutiw de kɔ Arabi Saudita pankuru jigiso ni kuran bayɛlɛma cakɛda caaman kan sibirita yɛrɛ jugugɛra baw mɔgɔ 13 de bɔnɛra u ni na ani ka 300 nin kɔ jogin o ɲɔgɔn ko ma deli ka ye nin y'a san tan ye karido fana u ye mugutiw kɛ Arabi Saudite kan Pakistan jamanaden kelen fagara ni ka mɔgɔ 11 jogin utiw ye kankarida kɛ tagamadenw ye k'u bɛɛ ka Arabi Saudite ka pankulu jigisow ye ka a to yen baw ko lakanakow ma sabati.
0: Baba Watara i ni cɛ kosɛbɛ. 600 kɛnɛ ni fan filana. Nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛnen ni sanga 12 ye Mande.
1: Salif Sahanoko.
0: Aw minw bɛ kan lasɔrɔ aw minw y'a lasɔrɔ sisan halisa aw tulo be diɲɛ kumakan RFI Mande kan de la wa aw danse kɛnɛ ni fan filanan na an bena aw hakilinaw dɔ lamɛn kuma bɛ aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan bi babu tun be tali kɛ tubabuse sogo ani a fan dunni de kan Kamerun sanfɛ kalanso ɲininikɛlaw do kelen ko ka faratiw dɔ jateminɛ a ko kan o ko an bena kalanso sira jɛmukan lamɛn segin be kɛ aw ye jumadon jɛmukan de kan babu tun be tali kɛ kalan wuli de kan mafɔlenw sigiyɔrɔ la a ko be lahalaya juman gɛlɛya juman be o yɔrɔ la fɛɛrɛ juman be se ka sɔrɔ a ko la an ni an ka mɔgɔlen kumana o babu de kan nga yanni o la 600 sigida ɲɛta Senegal lɔgɔkun tɛmɛnen na sanji tun ye kasara caaman kɛ Dakar ani mara caaman kɔnɔ o yɛrɛ kosɔ marabagaw ye kalan wuli bɔ a ma o min tun bolo dalen do alamisa tɛmɛnen na ka taa bila bi tɛnɛ oktɔbru kalo tile 15 nga yala aw b'a dɔn ko lɔgɔ nin y'a lɔgɔkun fila ye sanji ma jigi Netebur dugu kan o be tanba mara de la Senegal kɔrɔyan fan fɛ o ye kɔlɔlɔ lase sɛnɛfɛn caaman ma i n'a fɔ tiga ani kaba an ka lasigiden Mamadu Samura ka laseli
8: ni kow ka ɲi dugubaw kɔnɔna la sugubaw falen don o yɛrɛ be sɔrɔ sɛnɛ yiriwali de fɛ dugudenninw kɔnɔ ni sɛnɛ ma ɲɛ dugudenninw la o be dadigili kɛ dugubaw fana na o tɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ
9: yan an be hɛktari fila kaba forow kɔnɔ Netebulu sigida la Tambakunda mara la fili 20 sanjinabaliya sababu kaba foro nin bɛɛ jara ani u keta ye forotigi nin ye
8: ne ye denbayatigi jigitigɛlen de ye hali ka kalo kelen balo sɔrɔ ni foro in kɔnɔna la o ka gɛlɛn ko wɛrɛ de don an jigi bɛɛ karila ka kun kɛ sanji joli ye an ka sɛnɛw bɛɛ lajɛlen jara aw yɛrɛ k'a filɛ foyi tɛ yen foro min be nin layala kɔnɔ mɔgɔ be se ka a jigi da o kan cogoya jumɛn na ko ka tɔnɔ sɔrɔ
9: janin kosɔn ɲinan sɔrɔ tɛna caya i n'a fɔ salon muhamadu siɲatɛ kɔtɛn ale fana ye sɛnɛkɛla ye
10: wala seru ne komi ka an t'a pese n y'a fɔ cogoya mina an t'a pese an b'a kɛ bɔrɔ de kɔnɔ malo bɔrɔ nunu donk seru ne ye bɔrɔ min sɔrɔ a tara fɔ 20 la n'a ma cani o done ma ɲinan komi ka an ma se wɔrɔ pɛrɛd la n ka kili bɛ mun na ni ɲɛ mugan sɔrɔ fun ka nin duru n tɛ tɛmɛ o la ɲɛ ye mun na kɔrɔ
9: nin sɛnɛkɛla nunu jigilatigɛlen kɔ u b'u ta to ala ma nga u ba dɛmɛ ɲini sɛnɛgal marabagaw fɛ i n'a fɔ musa tarawari b'a fɔ cogo min
11: ah ni masakunda y'an dɛmɛ a ka d'an ye dɛ a ka d'an ye parsk siko bɛna sɛgɛ san wɛrɛ ba sumanko fana o be gɛlɛman b'an fɛ parsk an na ɲɔ mɔ ɲa kabo be tiɲara awɔ kabo be tiɲara ni masakunda y'an dɛmɛ cogoya coga la a ka ɲi awɔ a kɛra siko ye o a kɛra baloko ye o a bɛ a bɛ n'an ye fɛn o fɛn sɔrɔ a la a ka d'an ye mɛ baloko de ka gɛlɛn kosɛbɛ parsk o de ye denbaya ta ye awɔ
9: mun dɔ sɛnu ale ye waati jateminɛ cɛkɛda ɲɛmɔgɔ ye tanbakunda a be nin jaw sababu fɔ an ye ale min tun y'a jira kabini mɛ kalo tɛminɛ ko jaw bɛn'a kɛ
12: donc comme vous le savez nous sommes en ce qu'on appelle
13: i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na san kɔnɔ el niɲo o ye tɔgɔ ye min be fɔ waati ko kalan sira fɛ meteorologi n'a be baji kalaya walima kɛcogo hakɛ jateminɛ o kalaya min yɛrɛ be se ka na ni yɛlɛmali dɔw ye sanji ko sira fɛ sahɛl kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala senegal o kalaya kelen de be jateminɛkɛ fana sanji nacogo a n'a tigɛcogo kan waatiw ni ɲɔgɔn cɛ
9: jateminɛkɛlaw ka fɔ la tanbakunda mara la samiya tɔ man jan mamudu samura tanbakunda erefi
14: i tun ye sigida ɲɛta kibaru de ye kuma be aw bolo jamukan kɛnɛ kan bi aw kumana tubabusie sogo ani a fan donni de kan kamerun jamana na sanfɛ kalansow ɲininikɛlaw do kelen ko kamajɛ do ye a sogo ani a fan nin kɔnɔ min be se ka kɛ farati ye foroba kɛnɛya ma yala tubabusie sɔngɔ ani a fan donni be se ka kɔlɔlɔ lase maw ka kɛnɛya ma wa musa alu kulubali y'a hakilina do fara ɲɔgɔn kan an k'u lamɛn
15: min fɔra ko ɲamaɲama bɛ bɔ fan nin kɔnɔ ne yɛrɛ b'o seereya ne yɛrɛ kɔrɔcɛ ka muso taara fan san fan plakɛti kelen tubabu fan o ko benana yira ni o nana ci min bɔra kɔnɔ cɛ yɛrɛ yɛrɛ an kɔn t'a lɔ a ji ni yɛrɛ donna fan na cogoya min na o eseyera ko b'a yira ne kɔrɔcɛ ko a ti yiranlu kɔnɔ o y'a bɛɛ ci ka ta sɔrɔ a bɛɛ kelen ji modɛli dɔ le bɔra kɔnɔ wa ji min bɔra kɔnɔ fana ji ni bɔra ni ɲamaɲama ye an kɔn t'a lɔ fan datugulen o ɲamaɲama donna fan na cogoya min na
16: kɛ dɔrɔn bariw kana fɔ k'u bɛ se bana ninu walima se kɔlɔlɔ min bɛ tubabuse ninu la ko o bɔra tiga walima kaba walima tubabusɔ de la ninu baga min bɛ kɛ ninu kɔrɔ o tisen ka i bo dugukolo la ka sɛnɛfɛn min na kuma tɛ ko bɛ hadamaden bana kuma ko a bɛ dɔn se la ko ni ye se in fana dumu tuguni ko bɛ i bana hali ni pɔsɔnɛ de don i b'a sɔrɔ a baga banna
17: an yɛrɛ b'a ye dɔgɔtɔrɔbaw kodɔnnabaw tɛ sɔn ka tubabusɛ dun n'i yɛrɛ n'o sigira b'a fi ɲɛna ko karisa ye farati na ko konsekansi b'a la kɔfɛ an kɔni b'a don parsek an b'a fɔ k'a da ka nɔgɔ n'a fɔra k'u ka fɛn minɛ ka angɛrɛ kile 41 tubabusɛw ye a be bonya ka fa bɛ minɛ a ma nɔgɔ kwa an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn an kɔni b'a dun mɛn kɔlɔlɔ b'a la dɛ kɔlɔlɔba de b'a la n'i y'a ye banaw cayalen do bi kɔnɔna banaw ni dusukundun banaw cayalen do dɔ wɛrɛ tɛ an bɛ ka fɛn minnu don
18: u bɛɛ la mɔ k'u kɛ kile 10 kile 45 cogoya min na bɔn dati ka kan ka kɛ a dumuni la k'a fɔ a bɛ glasela a tɛ glasela o dati nin mana se a man kan ka dun cogo di bɔn diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛyako bunakun min kan ɛsike nansaraw fana bi sɔn ka kɔntaminasiyɔn kɛ dumuni na ka di diɲɛ ma wa donk olu le kosɔn ne kɔni mɔgɔw b'a fɔra tɛ ne kun minana ɛsike o tobilen o be se ka na kɔlɔrɔ wɛrɛ jumɛn na se a dunbaga ma parsk a fɔra de ko ni fɛn tobila ka ban k'a mɔ a mikrɔbu bɛ faga k'a fɔ ko sisɛ nin dunne k'a be se ka kɔlɔlɔ lase adamaden ma diɲɛ kɛnɛya tɔnw kɔni ɲɛna ne kɔni ne m'a sɔn a yɔrɔ ma
19: a sisɛ fura minnu bɛ nane a caaman bɛ an t'o dilan c'est importé donc ne bɛɛ kan taa nin bo fɔ ni an b'a ye bɔn o ye tiyatiriko le ye sinɔn o y'a fɔ cogo min na tan lo anw be forow pɔnpe den fila nunu angɛrɛw be don ji be woyo ka taa don an ka baw kɔnɔ jigɛw be yen an be tila ka jigɛw minɛ anw b'ara ka ɲimini kɛ dɔrɔn kɛnɛya be kɛ de ka sɔrɔ ala lo k'an kunnadiya sinɔn o dɔrɔn tɛ anw ka bi domu ta caaman bɛɛ be an ban
20: walasa ka RFI manenka ni fulfulide lame aw ye a ka telefɔni VPN minɛ o kɔ aw be an ka baarakelenw nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira kɔrɔw fɛ ma tomi RFI tomi fr kan pur radio kan ani an ka foroba baroyɔrɔw kan
21: Salif Sahanoko
14: awni ce kosobe ambe hakli jigi ke anka bakruba dola bamako malik meri koro adama sangare ani mo wolongula wore ulutumbe ulube kirtigila nya koro kabin somda ina ujala kilendo sefa wari million keme duru ani ko ngana manam lila ani pankuru jigi so dugu kolo kola nga ko la fasali kela wi jala kil kaum numbe soso sierra leone jiga kirtigila koro ani joseph fitzgerald camara ali barakasola octobre kolot le wolongula ani atle sigiche kenen mbena kunche ni kun kalan sosira jimukan de la babu tumbe talike kana wuri ko de kam fa leun sigiro la be ablo bla malan son ko bloko no abena kuna fa abena jimukan la se awma awri che ko sobe aw katlo mojola
2: kalan sosira kan
1: salif sahanoko
14: kalanso sira jemuka la me bahaw ni sondia ka wala soro kokura awka jemuka mandi keneka bi amina kuma kalanwuli tablo de kam mafolum be sigiro minuna awir bado sansa ni kalanwuli mana damina na damina radugo bawla akobe kele akosobe mafolum sigiro la akobe choko juma ni wati na demsugo juma mi se ka di mafolum wala sa demson ka se kata kalanke amina kuma obabu de kan anka mogolile oyi usman koitaye kabini mopti ale joro ka pon kosobe demi julu mafolum ma aw bismillah kalanso sira jemuka keneka iko nyafa ay jogo minna anka mogole bambulo nege jula kaba Ousmane Koita en nyantuma
21: marhaba sunu obedi
14: ajara nyiko sobi kila so rank jemuka en keneka yanni anda ka se babuma ambarake nyoko Mamoudou Diallo la seli do kanye kalanta bulo kan mafolo ngu yoro la anko lame ambesiki kana
22: dimba dugu kono bankas marala mafolo minu yusi yoro bla la kana balia ko son chamande bismillah ra karanso kono ka keni karanguli yina marani nyemo oni faso din tolanton yi fere do bla sinkan wala sa ka sigi yoro bere soro mafolo nunu yi dugu de ni ka fola
21: ara ara metru no wede ka kuma fo di bela jelema déplacé minum do ogol sola ay o bo ogol sola gala make kuna fon di noma de gumbe me di wone maka para de tonya adam ne na le fo ti na noma
22: ninan karande chama ni tida se ka karanke inafo u dirnik akela chogomi kasabu ke uyu si yorobla o hegbere ya chama di la se karande ni demansa chama ma inafo muso ni ba nyefo chogomi
23: o an la bokta la sokola o suwara ni ka di ama ko an la bokta la sokola ko kala le ni mena kalange andula ya sirama duni ko gele ya nu anisu ko gele ya o gande me kasu dama kani dumuni
22: kabo ma fole nunula karanso keme irika de datuguni wal maye siran kono kasabu ke la kanabali ya koson akera sababu ye kadem sen chaman balika karanke omiye uka hakei
14: Ousmane Koita ni tunye la seri do de ma folon kala ka koro fanfe a ko be chugo jume mopti marala
21: ina ko ru gora ka ko chugo mina ibado ka ko mopti chaman che bolo de ni minu gora koron ko bi bisina mina on fe amana tiga dawuda la gele ya ba on kona fe foga da ko gele bi an hali awa e mami ru si gora bla ka kon pinye ani minu yu u si gora bla kosa ni na e ni ngomi na kuma kwa runano andugu fanfe la ibaye ka ko femi mopti kona a fali no maula minu ru si gora bla kosa le konana e femi ye amara bawo ni noye anyama wi utrize la transition mo wi se kunu da mayira bela jelinke la venata nunu ma kupele unana kana chigoro mi ta kol sodi kono kala yoro konana dabo agele kolo kolo mi u yoro mi na minu kana ta kana ke nunu ma bawo ta kana so ka ke agele plana u di simi minu nana u luka papier kunu kala hala bi ta ke chigori u luka se ka kala ta na so kala ku ka dubula ni bela jelinke da mana gele on fe yan chama che bulula
14: yala u baji raka foko kala adam na rayina wali ma madam na flo
21: kala da na an fayan bari ni ataka lage u bi kalan su dama dama ni minu konnana e ba ni manke do bi bugu do tru yo ka ta konnana la ko ina ta san classe do ma libere kalan ko ni villa dans l'ensemble an fayan la hadi san yoro do occuper le do mamel wu si yoro bla ka ta ba ke masrani wal magenni ba akrasi do konna ce n'est pas libere a san
14: to ko sibini ko ani wolo sebe ko fana yala o fana te gila do yena wa
21: ci gata la mamel villa ka buli wal mamel gena ci kala la obita ka bela jere ni to ako
14: o strati gere la ani karamugo do fana kuma na Mauritani jamana na mafalen ale fana joro ka bon kosobe ay min fo ambula mi ambe sigin kana
21: do an woni karamugo ni de tanga anta mi ka kuru kuru bene holu di mo o mo comme dem sene ya ambe ka dem sene ni wulle sene sene la ti vraiment aka nga se kudem wala an na di courage ni ko la angu dem ala to bai to bulu an nu ke bulu ko fen kai go ko bo ni bo ni solution ni ni akono ga na fe nga kuma la chukuna ta akse ka akse di dem sene ni mo
3: kuna ko be je papier ko yi papier ko yi parce que papier té amoko chama mbolo té a ko chi mna ka a ko ko na mo do na to la ba so be gringi kana le do ka mna ndo be tu ko yi
14: Ousmane Koita nin tunye karamo do ka hakil na e kabini Mauritanie a dasera seben ko ma ina fo ambura ka fo chi mna ani fana alebe kalande un la kala ka fula no e benevolai yala nunu wala ya nyona be ke mo petit fan fe nawa
3: oui mo petit fan fe la la ya iba do je ku bien mi e ba ni ma ke je ku je mi ni ay wa développement social be baraka nyombolo ka se ka demé do mo ma mi wi sigoro bla an yere ba a baro ke ko sobe ni minu nana an ba ni folo folo o kala kudo développement social ke sababu demé jere je ku nana ni demé min nana minu ka hake ka masora ko na ka di non e ko tan ya korla ina an yi ku do fo no ku na ko na ni wi ga jo wi ga jo ke dem sinu ka se ka blu ka hake ko no ka se ka ta kala yor la barka da kan dem sinu ni makala o jere du gule ala ka hake min nana oke min bi jamana kono don ma fongo a hakki no bien ka fo ko ka karanke maw kuna fu je pense que ko public ni na kala e fu de kala e fu de cooperative ni fongo me du ma kala e fu de an wona bodo wa fana an bene bo kamiga baraka noy
14: yala bakuru balam se ka fo ko ko be tablo nyuma ka yena wa ma fo lende on ka kala ko kan wa
3: ko be tablo nyuma ka me maje u bala maje de jume ni an no ya so akali itai akabela chidenta iba so sita ya musakati soro en kadwala donc demisini minu hal nanyi fereti go kata kala yorla umu go bina jo kala minu ka asiti maso yimi no wisi go robla uli ya be balu temeu de kan ti bara wera la pasi ka sababu to wati na kechu go ani yoro na kechu go donc demisini mo go biteme bala mi e kala minu nye ni ka ekol fana tara kalu kilen kalu fleba ti de go bina exige ona nyo nawo donc surtout ka kala minu da fali yito nyombu la ti bulu adobe demse ndo ti kuraye fubu banga ta kala la ka sababu kai e fuza si uti kile si yoro ti kile ndo ya si yoro blaka na dosora si yoro la iba soro ko soro ti kile yuba donc franchement ni fer wo fer de ka tika de beru demse numa pour ki ukana tika de beru demse to ta sa ni wonga soro bulu a fere a kadanyi wa majedu fana mi bala ka pare nje sino baran tira kwa 100% tablo kai na tablo fana ta famu
14: mhm o famuna Ousmane Koita allame ba do ye nyin kal do chama WhatsApp sirafe ambulame amesekin kana
4: salam alaikum rafim mande kan kalan so sirata adama sangare ka bokka chola ko dual chama na asalif sanawo chanchen era ma fole minu golla ka bo sigiora la kota den kalankoni gelya babo kan keren keren na no bora uta duguminna kana onana du kurala e ba soro ta den dun kalana bina ke musaka baye e ba soro do fana ta seven betu na bolo abe ke sababu abe ta seven kura dole yala be gelya doye anje ba gelya balle be ko folon da don kalana ko fona ka bo uta dugula kana dugu welela ni ka dan seven ko doroma e ba soro e gelya ka fara kun na dugura e ba soro ta ko so minu ulu fanu fana in be fe ga nyin kal min ke fana sigi kalande minu fona kanani no e ma folen ga de minu fona kanani je ku lu keren keren be min be se ga min bo de ne wa to je ku lu no sigi be sin ka anda jamana no kono wa ke ya kalande minu kura kanani don du bo kono je ku lu keren keren be min be se ga o de me wal ta o ka kalan ki na tiewa
14: Ousmane Koita am se ga jabe jume de nyin kal
3: bon mba ko an ko ni feya alika dan wulu semaine blanc wa tuma ani je ku do yambulu nyoma mi ndi ay ni ter sort comme grand ni wi teme du tim sin chama mo mi papier ko ina ko anyanda maga agele ya kula o kelin go dem sin ko ta ko ta sira soro le ko ami ka fera o ti gal ki sa ko ke dem sin ko se ka ko kala minon ni so e ni se ka ko ni jere je ku limba ke ni jere je ku limba ke mais partenaire ni ni na tres je mermo vitene famille développement social fait ka se ka ademoge donc ni minu mo bu te na pour que dem se ka se ka ta kalanke al ci sa ngon ga marabulu la amba ku ci développement social le maka ta adigum la tabal ka doni partenaire ni na ba o ba proposer we ba sunel
14: bakru bala namana ika kuma ko nunu famia okoro maran na sisa o mako chama be demela ka bom bani maketon fi ani marabaho
3: sigata la amako be amako be kemela ko sina fo nyake chugo ni sito amere kalo sabal la baina demi sini min demaya mi akira motian ni kuma jera na mba faka chama abata ni koi minu akira en fait ka sababu ke bala ka wili ni jati go walu ga hati ne don a demi sini una le to baro fi ni utu do golo dat mini era manno ga do ma do ko ya da mana problem la no asro itaya ka e korke ula do yoro la fuka ta tan fleuro mi ma demen u mo bala tu mo ma don ko demen u kanana dem sinu ga kalan demen u mo bala kalan ta mino de u mo bala do fini de u mo bala dat mini demen u mo bala kadan ni tan anga kalu sabab folo ba alhamdulillah na ceka dem sinu bla
21: u ka lafiya minan kɔnɔ, a bɛ kɛ sababu ye ka hakilisigi ni jigisigi na d'u ma ka se ka kalan kɛ i n'a fɔ tɔw. Parce que maliden bɛɛ lajɛlen kelen ye, n'i ye maliden kɔnɔ fara foyi tɛ bɔ a kɔnɔ ni maliden tɛ. Donc franchement ni dɛmɛ in an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ kɛ. Bolonkɔniw ka jan ɲɔgɔn ye, sɔrɔw ka bon ɲɔgɔn ye, mais an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ kɛ. Tuma dɔ la k'an sigi ka baa ɲuman kɛ o dɔrɔn kɔnɔ, a t'an bɔ degun na. Donc minnu ka fisa ɲɔgɔn ye an ka dɛmɛ don ɲɔgɔn ma, yaasa ni san laban cɛ denmisɛnninw ka se ka kalan kɛ lafiya kɔnɔ. O y'an ka laɲini.
14: Ala k'o nɔgɔya Usman Koyita.
21: Ami ya rabbi.
14: An b'a fɔ i ye i ni cɛ kosɛbɛ, i sɔnna an k'an ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi.
21: I diyara n ye.
14: N kan bɛn.
21: Inch'Allah.
14: Kalanso sira jɛmukan lamɛnbagaw, nin de tun bɛ an bolo k'a lase aw ma bi. Aw bɛ se ka jɛmukan nin lasɔrɔ kokura an ka bɔlɔlɔ sira fɛ maa tomi RFI tomi FR. Aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ an bɛna kuma babu wɛrɛ kan kalanko kan.

0: nege kanye tan ani wolongula Dakar ani Bamako kanye tan ani Koronto obe Paris Francis Fabala
1: Salif Sahanoko
0: Au bismillah RFI manden kan san fe Malila Bamako Merikoro Adama Sangare ani moko wolongula wore be kitigla unye koro kabine so madaina u jela kilindo sefa wari million keme duru ani ko ngana ngana molila ani pankuru jigi so krefe du ko lokola nga u kan la fasal kela u yela kil kan nun besoso au bena maymuna sanugo kanye foli soro dakuna Sierra Leone jigina kitigla koro Joseph Fitzgerald Camara ablara kata kasola octobre kolo tile wolongula ani atle segiche a jela kilindo kay dankari ke san fe kirin so la fonyon ko do fi ani cour supreme ni mokoche Musa Alu Koulibaly bena nyefoni kanye akokan frafina kokan kelewti ka kodige alsa Yemen ani Arabie Saoudite Arabie Saoudite marbaou yalla si bitene pour yel ka pankou djigi so ka baraw son sori la folo ambe nanou be wala wala awi 600 anka kineni Bisimila kokura erifi manekan san fe Malila akakiri tumbro dara chinye chama kabo ama kokura bi meri Bamako meri koro Adama Sangare de kodon a bitrina abe kritikela unye koro kokura Bamako pankuni jigi so fanfela dugu kolo kola Adama Sangare animo wolongula were de jala kilendo kuye sefa wari million kemedu aniko yurugu yurugu aniko ye kena dobla utoro la pankuni jigi so ni fanfe maimuna sanogo Adama Sangare ka lafasal kela uye aka jala kilika unu besoso
2: Oyera lo Salif Adama Sangare Bamako Mary Makoro, ka la fasabo ko pankuru jigiso fanfela o tigatigali ka fere ko kera mali jamana nyemakoro doka ya maruya lukono o ka fora o wale kera malika beni kelianya na mayali ukumlura atun latigera ko dugu koloka di efela bambagachi kanyema doma muno tubi talikera kuma nyoko yaura nga jigina nkiti tigela ko dugu kolo dira o tigila mogo masaria soso lukono wako sefa wari milion keme duru ni mwa aniworo fana na marara Adama Sangare ni mogo jala kilento ofe o dugu kolo dilira kasoro o nafolo tukakanka bila jamanaka wagande lukono dugu kolo basaba ani keme wolo keme duru keren keren yara ole kofoleno kasoro ukana utubi jamanaka pankuru jigiso togolura wabara tukakanka kakanye yasa ka dofara pankuru jigiso waga akeka nga bibi ina sanga solo lolo yembe Salifa ika donko Bamako meri nye makoro Adama Sangare ni sigida nye makele nka faramogo jala kilin woro wereka ululo nomle leno niko ina otubi kititikala o nye mabiso kumada ina nitlefe nga mogo jala kilin yere mo dantike folo kititikala oye Adama Sangare bi bolura kabi samba flani mwa Adama Sangare ni sigida nye makele nka faramogo jala kilin woro wereka ululo nomle leno ni koina otubikiti tikala onyema biso kwa madai na nitlefe nga mwagia lakilon yere

0: Nege Kanyetan ani Wolongula Dakar ani Bamako Kanyetan ani Kronto Obe Paris Francis Fabala
1: Salif Sahanoko
0: Aw bisimila RFI manden kan sanfe Mali la Bamako Merikoro Adama Sangare ani moko Wolongula wore be kritikela wunye koro kabine so madaina u jela kilindo sefa wari million keme duru ani ko ngana mo ngana mo lila ani pankuru jigi so krefe du ko lokola nga u kan la fasali kela wuye jela kil kan nun beso so aw be na maymuna sanogo kanye foli soro dakuna Sierra Leone jigina kritikela koro Joseph Fitzgerald Camara ablara kata kasola octobre ko lotile Wolongula ani atle segiche a jela kilindo kay dan kalike sanfe kirin so la foniron ko do ko fe aniye cour supreme ni mokoche Musa Alu Kulibeli bena nyefoni kanye akokan frafina kokan kelewti ka kodige alsa Yemen ani Arabi Saoudite maraba o yalla se bitene ko riet ka pankuru digi so ka barao son sore la folo ambe nanu mbé wala awi 600 anka kineni Bismillah kokura erifi manekan sanfe Mali la akakiri tumbro dara chinye chama kabo ama kokura bi meri bamako meri koro Adama Sangare de kodon a bitrina abe kritikela unye koro kokura bamako pankuni jigi so fanfela dugu kolo kola Adama Sangare ani moko wulongula were de jala kilendo kuye sefa wari million kemedu ani ko yurugu ani kuye kena dobla utoko la pankuni jigi so ni fanfe maimuna sanogo Adama Sangare ka la fasal kela uye aka jala kilika unu besoso
2: Oyera lo Salif Adama Sangare bamako Meri nye makoro ka lafasa bako ko pankuru jigiso fanfela o tika tika li kafiri ko kera mali jamana nye makoro doka yamaru ya lukono ukafora o wale kera malika beni kelianya na mayali ukumulura atun lati kera ko dugu kolo kadi efela bambagachi kanyema doma muno tubi talikera kumanyoko yaura nga jigina nkiti tikila ko dugu kolo dira otigila mogo masari ya soso lukono wako sefawari milion keme duru ni mwa aniwarofana na marara Adama Sangare ni mogo jala kilento ofe o dugu kolo dilira kasoro o nafulo tukakanka bila jamanaka wagande lukono dugu kolo basaba ani keme wolo keme duru keren keren yara ole kofoleno kasoro ukana otubi jamanaka pankuru jigiso togolura wabara otukakanka kakanye yasa ka dofara pankuru jigiso waga akeka nga bibi ina sanga solo lolo embe salifa ika donko bamako mer nyema koro meri nyema koro Adama Sangare ni sigida nyema kelen ka fara mogo jala kilen woro were kan ululo nomle leno ni koina otubi kititikala o nyema biso kumada ina ni tlefe nga mogo jala kilen yere mo dantike folo kititikala oye Adama Sangare bi bolura kabi samba flani mwa anisaba kitiso dotu ya latike akalabla folo anika sefa wari milion bi woro monebo wari sara nga unata be abilbi kasura
0: ini chekoso be maimuna sanogo Burkina Faso doanye uyu tege da fura kise milion kile aniko deka mima ya maria alake kine ati gila mwofe mnalini kera kinkase ani wagadugu deche dumaduna atungu dogo lendo mobiliba kamion dode kono doanye unye mwoko Yves Kafando aye wale aniko kobao farati dedo furoba kine yama alsa ambito Burkina jamana na bololo kan hakilina fura minutumbe marabaka ukorofo uchomambora ni wati laba nuna kwa aladini akuka korofoli uye kanonde bololo kan wali jugu kele li chake da BCLCC debeka omogo nunu jau chari bololo sanfe o yoro mina ubala kudon kuka kuna funyuntu nye galonde ye kabini septembre kalon temine ina BCLCC ye studio dode laben okama sarata kamara ku la nyini ye kakuna funy kolons kele bololo sanfe
3: BCLCC kanin telefla bala imbe ude yira jia chama kono Facebook sanfe BCLCC be moho yira minu minera uka foli uko son chama na fanga korofo baga udon wa uja ukono moho minele nunuko filide tunyu soron uko ubele banka ya fadelike kemana de unfe kuna foni kuru unkialilila kafara uka moho ninu be uyere jalaki ko umaku tunya nyangini yani uye aku uchari ula uyala kudon ko kuna foni kuru undon uka ma ube alangini utonyo unfe uka nuyere soron kuna foni segese geli bali kyarili wula misali flabe mohoni nukela minukuma ere kyara kusebe folo we furba barakela doyi mimbe barake jamana na folo mara yoro dula ale ere wagibiala kasigin akakuma ukan tele damando dron awulila kabo ajoyoro la moho wore blara anola uko politiki moho korodu fana wagibiala kasigin akakuma ukan anika son ama kale fin fo mimbe la gosili la se jamana kuntigi kafangama besel sese nere be kan mohoni nukelen klena be wule yasa ukana kuka kumaka unlatele ukagia ubeta kasoron kubla furba kumayora usanfe.
0: politiki ko kuma Côte d'Ivoire jamana na jamana kuntigi koro Laurent Gbagbo ko politiki tonde Sébastien Danou djije tumbe kirtigala wunye koro bi djala kili kantan ay duru nyoronde dara akunka inafo fali wale o ani jamana basigi yogo yogoli akala fasali kila kote djala kili kando blera samba flani mugani duru jamana kuntigi lata manka omina dekono kirtigala yala seko Sébastien Danou djije blala kolosili kono ayala tiki kabla kolosili kono kontrol judiciel atseka bo jamana ni kono ni kirtigala umanya maria akala fasali kila ko dankari don aka hakeuma alsa politiko kuma nganise Sierra Leone jamana na fangatina kalafa salikela ani jamana ni kajina kritikela koro Joseph Fitzgerald Camara ablara kasola octobre kalot le wolongula ani atle segiche cheni nye sanfe kiriso cour supreme numero deka kuma ufora nyongko saria sumba daira lendo segisegili koka wajibelendo akaya fadeli kritikela unyemuko labana kiban Joseph Fitzgerald Camara ya aiban Joseph Fitzgerald Camara maraka ya fadilila sisa ajala kilendo kai dankari ke sanfe kirisola nga kabini atugura Musa Alu Kulubali fangasi na uka wulewele kante kakotike aka kulafasalikela ninkalabla
4: kosobe salifo ni nko yere besoro la fangasi na uka lafasalikele inkelende ka kiriso baka barado sebe korokorofo sare sumba kura mintara wasablonfe utukalu temene ode konokudo yele manila nyini kirube senka nyumwati o barode senfe Joseph Fitzgerald Camara ko kirin saria umabato sabula kumara baka jekulu mana ni kiri nyere kunkansebe undafali nye Sierra Leone no sanfe kiriso ba nye mogo komba kamanda yo jati iku dogo yalima yani akanyi lafasali kele mfe ono goni beka kayafadeli jigina kritike la koro yanyi ni kiyere nyefodi okama kiriso ya wajibi ya uyorobe akaka lafasali ke finu ni aglu banflabo akuna polisi ukasoro katekeke akan Sierra Leone no kuna fundiso do yere kafo lako ala nyini nako Joseph Fitzgerald Camara kalabla kaka kiri makono nga kiriso ba yiban o bele jelima kasoroka chembla kata padimba road kasobo mbala folo yani ya kakiri chesini tarata kabini udekera Sierra Leone no politiki kene dagaba ulendo ba ufanga sino beku ufanga kekele nye marabaka ukama chentu meka APC politiki ton minyere lafasa kafanga sina ukafara fanga sina wasadunga beye dantike lisebe mboka nyini Joseph Fitzgerald Camara kalabla uye welika nerefana bla ko lafasa likelo uka yire ya hake uka bunya kiriso kafanga nyakoro ninko ube sina kasoro nyongon sama sama ube fanga politiki ton SLPP ni sina uche saria sumba kura daira ledo taliko kan fanga sina ubeka marabaka ujele ki kuba feka saria sumba in lateme jagu ya lakasora wasadien famba majene atali inafo saria sumba be ula nyini choko misali
0: Musa Alu Kulubali ni che kusube kanyefoli ula Senegal la silisebendo kono bi chakira minjo lembe manantali barazi konya na bolila la sibi ko jichara kusube yoro ina ukama ko logu yukono ube na barazi ndaile kajibla kateme wewele kambla kanyisi minu sigilembe fluf Senegal baji kerefe wala sa uku labe kanika fere uta sibiridon anikaridon che dogodogo tunga takala keme woroni ko desera il kanari gunka Espany jamana na kurunani kono ulubibo Senegal Gambi Mali anilagine kurundo bora Gambi dobora Senegal Espany furuba kuna fonyidi gafe azanz el khefe kafola abada kanko utarani udowye kine asola segen juku koson alsa tunga takala kuma Djibouti jamana na dogodogo tunga takala kemeni bisaba ani konoto ulude bonina unina kwa kurunda fili do senfe o minkera loko kuntemina ina mwo bisegi ulutununa o krefe mwo bisegi anifla uluka seraka lakisi Alexandre Kwasiakie dinyo tomba oni bolofora minyesi nebe tungaranke uka kola no oyem da mibe Djibouti alesera yoro ina kasara to sutra yoro mina ankalame
5: un bateau, une petite embarcation qui a été surchargée.
6: Kurun lo, kurun fitini, mwo tunkacha ominkono. Ou aketu mese mwo kebe savani duru nyoroma, jatimna ula. Metri biduru, katarabla metri keme nyoroma. Oni koko jidache, kuto yora suruna, kurun dafrila. Jamana marabara minu tumi kasara nkeneka. Uya sire nyanye, kuma dili, kani nyorona ye. Kasara mi, ni mwo fatura kaseni akema. Akela dabali banko ye bele manya. Kani kasarato akeyi. Wa dabali banko fana, kayeko demsen ni muso ule kacha uchela. Mwo ulo, minu si ake kadoro. Samuga ni keli, katara bla samuga ni flama. Cheni mbwena kuju, nga mwo bishegi ni flasira kalakisi. Ama noro, nga ambika anseko ke, kakumanu ye, aniku aklisigi. Fo anka nyini kajabi soro kasara inkula. Amna wati fanato uye, kuyele lafien folo. Na asoro, mwo bise ki yele lafien, ni kasara sugu kɔ.
5: Si on peut récupérer un tel événement.
0: Soudan kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ Abdel Fattah al-Burhan a y'a laɲini sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ sanfɛmugu gosili dɔ kan o min kɛra karidon na o ni Egypte dancɛ la baɲumankɛtɔn dɔ ka fɔ la mɔgɔ 72 olu de bɔnɛna o ni na gosili ni senfɛ Abdel Fattah al-Burhan yɛrɛ sɛgɛsɛgɛlikulu dɔ sigi sen kan kiritigɛlaw ani lakanatigilamɔgɔw bɛ o sɛgɛsɛgɛlikulu nin kɔnɔ karidon na emergency lawyer baɲumankɛtɔn kɔni ye Egypte de jalaki o sanfɛ gosili la nka halisa Egypte marabaw kɔni ma fɛn fɔ fɔlɔ o ko kan ko kan kunnafoniw la halisa mugucikanw tɛ ka kɔtigɛ Yemen ani Arabi Saudite cɛ kunu kari Yemen ka uciw y'a lase ko muguciw dɔ ɲɛsinna Arabi Saudite kan pankurun jigiso la ko ani kuran bayɛlɛma cakɛda dɔ ma olu o senfɛ mɔgɔ kelen fagara ani ka 11 ɲɔgɔn wɛrɛ jogi Baba Watara o mugucikanw yɛrɛ kama Arabi Saudite y'a lase bi tɛnɛ ko Riyad ka pankurun jigiso baaraw bena sonsori fɔlɔ.
7: Jati Salif Arabi Saudite filɛ nin ye ka baara nunu sonsorili kuntala la de janya o yɛrɛ sira fɛ pankulu cakɛda caaman ye ka tagamaw bɔ a ma Riyada pankulu jigiso la jamana ka pankulu cakɛda baara ye na golf air k'u ka baaraw bɛɛ jɔlen do fɔ sibiri nata emira araba uni ka etiyada k'olu tɛna tagama fosi kɛ ka se Arabi Saudita fɔ Oktɔbru kalo tile 19 nata Arabi Saudita marabagaw y'a lase dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko latigɛ ye laɲini ye ka lakanakow de jate minɛ waasa ka a lajɛ ni pankulu jigiso ye tiɲɛnidaw bɛɛ labɛnna kokura ni ka tagamadenw ka lakana kana sabati ina fo kan ka kɛ cogo min na sɛbɛn kɔni ma perepere latigɛ o baara nunu mena kɛ wagati min kɔnɔ wa u ma pankuru jigiso in ka dayɛlɛli wagati kura di fɔ sisan nin kow bɛɛ dabɔra Yemen na utiw ka mugutiw de kɔ Arabi Saudita pankuru jigiso ni kuran bayɛlɛma cakɛda caaman kan sibirita yɛrɛ jugugɛra baw mɔgɔ 13 de bɔnɛra u nin na ani ka 300 nin kɔ jogi o ɲɔgɔn ko ma deli ka ye nin y'a san 10 ye karido fana u ye mugutiw kɛ Arabi Saudite kan Pakistan jamanaden kelen fagara ni ka mɔgɔ 11 jogi utiw ye kankari da kɛ tagamadenw ye k'u bɛɛ ka Arabi Saudite ka pankulu jigisow ye ka a to yen baw ko lakanakow ma sabati.
0: Baba Watara i ni cɛ kosɛbɛ. 600 kɛnɛ ni fan filana. Nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛnen ni sanga 12 ye Mande.
1: Salif Sahanoko.
0: Aw minw bɛ kan lasɔrɔ aw minw y'a lasɔrɔ sisan halisa aw tulo be diɲɛ kumakan RFI Mande kan de la wa aw danse kɛnɛ ni fan filanan na an bena aw hakilinaw dɔ lamɛn kuma bɛ aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan bi babu tun be tali kɛ tubabuse sogo ani a fan dunni de kan Kamerun sanfɛ kalanso ɲininikɛlaw do kelen ko ka faratiw dɔ jateminɛ a ko kan o ko an bena kalanso sira jɛmukan lamɛn segin be kɛ aw ye jumadon jɛmukan de kan babu tun be tali kɛ kalan wuli de kan mafɔlenw sigiyɔrɔ la a ko be lahalaya juman gɛlɛya juman be o yɔrɔ la fɛɛrɛ juman be se ka sɔrɔ a ko la an ni an ka mɔgɔlen min kumana o babu de kan nka yanni o la 600 sigida ɲɛta Senegal lɔgɔkun tɛmɛnen na sanji tun ye kasara caaman kɛ Dakar ani mara caaman kɔnɔ o yɛrɛ kosɔn marabagaw ye kalan wuli bɔ a ma o min tun bolo dalen do alamisa tɛmɛnen na ka taa bila bi tɛnɛ Oktɔbru kalo tile 15 nga yala aw b'a dɔn ko lɔ nin y'a lɔgɔkun fila ye sanji ma jigi Netebu dugu kan o be Tamba mara de la Senegal kɔrɔyan fan fɛ o ye kɔlɔlɔ lase sɛnɛfɛn caaman ma i n'a fɔ tiga ani kaba an ka lasigiden Mamadu Samura ka laseli
8: ni kow ka ɲi dugubaw kɔnɔna la sugubaw falen don o yɛrɛ be sɔrɔ sɛnɛ yiriwali de fɛ dugudenninw kɔnɔ ni sɛnɛ ma ɲɛ dugudenninw la o be dadigili kɛ dugubaw fana na o tɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ
9: yan an be hɛktari fila kabaforow kɔnɔ Netebulu sigida la Tambakunda mara la tile 20 sanjinabaliya sababu kabaforo nin bɛɛ jara aniw keta ye forotigi nin ye
8: ne ye denbayatigi jigitigɛlen de ye hali ka kalo kelen balo sɔrɔ ni foro in kɔnɔna la o ka gɛlɛn ko wɛrɛ de don an jigi bɛɛ karila ka kun kɛ sanji joli ye an ka sɛnɛw bɛɛ lajɛlen jara aw yɛrɛ k'a filɛ foyi tɛ yen foro min be nin layala kɔnɔ mɔgɔ be se ka a jigi da o kan cogoya jumɛn na ko ka tɔnɔ sɔrɔ
9: ɲinan sɔrɔ tɛna caya i n'a fɔ salon muhamadu siɲatɛ kɔtɛn ale fana ye sɛnɛkɛla ye
10: wala seru ne komi ka an t'a pese n y'a fɔ cogoya mina an t'a pese an b'a kɛ bɔrɔ de kɔnɔ malo bɔrɔ nunu donk seru ne ye bɔrɔ min sɔrɔ a tara fɔ 60 la n'a ma cani o done ma ɲinan komi ka an ma se o pereri la n hakili bɛ mun na ni ɲɛ mugan sɔrɔ fun ka ni duru n tɛ se n tɛ tɛmɛ o la ɲɛ ye mun na kɔnɔ
9: nin sɛnɛkɛla nunu jigilatigɛlen ko u b'u ta to ala ma nga u ba dɛmɛ ɲini sɛnɛgal marabagaw fɛ i n'a fɔ musa tarawari b'a fɔ cogo min
11: ah ni masakunda y'an dɛmɛ a ka d'an ye dɛ a ka d'an ye parsk siko bɛna sɛgɛ san wɛrɛ ba sumanko fana o be gɛlɛman b'an fɛ parsk an na ɲɔ mɔ ɲa ka bɔ be tiɲara awɔ ka bɔ be tiɲara ni masakunda y'an dɛmɛ cogoya coga la a ka ɲi awɔ a kɛra siko ye o a kɛra baloko ye o a bɛ a bɛ n'an ye fɛn o fɛn sɔrɔ a la a ka d'an ye mɛ baloko de ka gɛlɛn kosɛbɛ parsk o de ye denbaya ta ye awɔ
9: mundorsen ala ye waati jateminɛ cɛkɛda ɲɛmɔgɔ ye tanbakunda a be nin jaw sababu fɔ an ye ale min tun y'a jira kabini mɛ kalo tɛminɛ ko jaw bɛn'a kɛ
12: donc comme vous le savez nous sommes en ce qu'on appelle
13: i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na san kɔnɔ el niño o ye tɔgɔ ye min bɛ fɔ waati ko karan sira fɛ meteorologi n'a be baji kalaya walima kɛcogo hakɛ jateminɛ o kalaya min yɛrɛ be se ka na ni yɛlɛmali dɔw ye sanji ko sira fɛ sahɛl kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala senegal o kalaya kelen de be jateminɛ kɛ fana sanji nacogo a n'a tigɛcogo kan waatiw ni ɲɔgɔn cɛ
9: jateminɛkɛlaw ka fɔ la tanbakunda mara la samiya tɔ man jan mamudu samura tanbakunda erefi
14: i tun ye sigida ɲɛta kibaru de ye kuma be aw bolo jamukan kɛnɛ kan bi aw kumana tubabuse sogo ani a fan donni de kan kamerun jamana na sanfɛ kalansow ɲininikɛlaw do kelen ko ka majɛ do ye a sogo ani a fan nin kɔnɔ min be se ka kɛ farati ye foroba kɛnɛya ma yala tubabuse sɔngɔ ani a fan donni be se ka kɔlɔlɔ lase maw ka kɛnɛya ma wa musa alu kulubali y'a hakilina do fara ɲɔgɔn kan an k'u lamɛn
15: min fɔra ko ɲamaɲama bɛ bɔ fan nin kɔnɔ ne yɛrɛ b'o seereya ne yɛrɛ kɔrɔcɛ ka muso taara fan san fan plakɛti kelen tubabu fan o ko benana yira o nana ci ci min bɔra kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ an kɔn t'a lɔ a ji ni yɛrɛ donna fan na cogoya min na o eseyera ko b'a yira ne kɔrɔcɛ ko a ti yiranlu kɔnɔ o y'a bɛɛ ci ka ta sɔrɔ a bɛɛ kelen ji modɛli dɔ le bɔra kɔnɔ wa ji min bɔra kɔnɔ fana ji nin bɔra ni ɲamaɲama ye an kɔn t'a lɔn fan datugulen o ɲamaɲama donna fan na cogoya min na
16: kɛ dɔrɔn bariw kan'a fɔ k'u be se bana ninu walima se kɔlɔlɔ min be tubabuse ninu la ko o bɔra tiga walima kaba walima tubabusɔ de la ninu baga min be kɛ ninu kɔrɔ o tisen ka i bo dugukolo la ka sɛnɛfɛn min na kuma tɛ k'o be hadamaden bana kuma ko a be dɔn see la ko n'i ye see n fana dumu tuguni k'o be i bana hayi ni pɔsɔne de dɔn i b'a sɔrɔ a baga banna
17: an yɛrɛ b'a ye dɔgɔtɔrɔbaw kodɔnnabaw tɛ sɔn ka tubabusɛ dun n'i yɛrɛ n'o sigira b'a fi ɲɛna ko karisa ye farati la ko konsekansi b'a la kɔfɛ an kɔni b'a don parsek an b'a fɔ k'a da ka nɔgɔ n'a fɔra k'u ka fɛn minɛ ka angɛrɛ kile 41 tubabusɛw ye a be bonya ka fa bɛ minɛ a ma nɔgɔ kwa an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn an kɔni b'a dun mɛ kɔlɔlɔ b'a la dɛ kɔlɔlɔba de b'a la n'i y'a ye banaw cayalen do bi kɔnɔna banaw ni dusukundun banaw cayalen do dɔ wɛrɛ tɛ an bɛ ka fɛn minnu don
18: u bɛɛ la mɔ k'u kɛ kile 10 kile 45 cogoya min na bɔn dati ka ka ka kɛ a dumuni la k'a fɔ a bɛ glasela a tɛ glasela o dati nin mana se a man ka ka dun cogo di bɔn diɲɛ bɛɛ lajɛnnen bɛɛ kɛnɛyako bunakun min kan ɛsike nansaraw fana bi sɔn ka kɔntaminasiɔn kɛ dumuni na ka di diɲɛ ma wa donk olu le kosɔn ne kɔni mɔgɔw b'a fɔra tɛ ne kun minana ɛsike o tobilen o be se ka na kɔlɔrɔ gwɛrɛ jumɛn na se a dunbaga ma parsek a fɔra de ko ni fɛn tobila ka ban k'a mɔn a mikrɔbu bɛ faga k'a fɔ ko sisɛ nin dunnin k'a be se ka kɔlɔlɔ lase adamaden ma diɲɛ kɛnɛya tɔnw kɔni ɲɛna ne kɔni ne ma sɔn a yɔrɔ ma
19: a sisɛ fura minw be nani a caaman bɛ an t'o dilan c'est importé donc ne bɛɛ kan taa nibo fɔ ni an b'a ye bɔn o ye tiyatiriko le ye sinɔ o y'a fɔ cogo min na tan lo anw be forow pɔnpe bin fila nunu angɛrɛw be don ji be woyo ka taa don an ka baw kɔnɔ jigɛw be yen an be tila ka jigɛw minɛ anw b'ara ka ɲimini kɛ dɔrɔn kɛnɛya be kɛde ka sɔrɔ ala lo k'an kunnadiya sinɔ o dɔrɔn tɛ anw ka bi domuta caaman bɛɛ be an ban
20: walasa ka RFI manenka ni fulfulide lame aw ye a ka telefɔni VPN minɛ o kɔ aw be an ka baarakɛlenw nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira kɔrɔw fɛ ma tomi RFI tomi fr kan pur radio kan ani an ka foroba baroyɔrɔw kan
21: Salif Sahanoko
14: awni ce kosobe am bi hakli jigi ke anka bakru badola bamako malik meri koro adama sangare ani mo wolongula wore ulutumbe ulube kirtigila ni koro kabin somda ina o jala kilendo sefa wari million keme duru ani ko ngana manam lila ani pankuru jigi so dugu kolo kola nga ko la fasali kela woni jala kil kaum num be soso sierra leone jiga kirtigila koro ani joseph fitzgerald camara ali baraka sola octobre kolot le wolongula ani atle sigiche kenen mbina kunche ni kun kalan so sira jimukan la babu tumbe talike kana wuli ko de kam afolion sigiro la be ablo bla malan son ko bloko no abena kuna fa abena jemukan la se awma awni che ko sobe aw katlo mojola
3: kalanso sirakan
1: salif sahanoko
14: kalanso sira jemukan la me bawo ni son dia ka wala soro kokura aw ka jemukan mandi keneka bi amina kuma kalawuli tablo de kam mafolion be sigiro minuna awir bado sanwo san ni kalawuli mana damina na damina radugu bawla a kobe kelea kosobe mafolion sigiro la a kobe choko juma ni wati na demesuko juma mi se ka di mafolion ma wala sa demeso ka se kata kalanke amina kuma o babu de kam anka mogolele oye Ousmane Koita ye kabini mopti ale joro ka pon kosobe deme julu mafolion ma aw bisimila kalanso sira jemukan keneka iko nyafa ay chogo mina anka mugole bambulo nege jula kaba Ousmane Koita ni antuma
2: marhaba sunu obedi
14: ajara ni kosobi kila sura jemuka inkene ka yan ni anda ka se babu ma ambarake nyoko mamudu jalo ila seli dwa kanye kalanta bulo ka mafolo ngu yoro la anko lame ambesiki kana
21: dimba dugu kono bankas marala mafolo minu yusi yoro bla la kanabali ya koson chama ndi bismilara karansu ukono kakeni karanguli yenina marani nyemo onifaso dinto lanto ngu yifere dobla sinkan wala sa kasi yoro bere soro mafolo nunu ye dugu de ninka fola
2: ara yi ara metru no wede ka kuna fodi bela jelema déplacé minum do ogol sola ay o bo ogol sola gala make kuna fundi no ma degumbe me diwer ni maka para de tonya adam ne na le fo tuna no na
21: ninan karande chama ni tina se ka karanke ina fo udirnik akela chogomi kasabu ke uyu si yorobla o hegbere ya chama ndi la se karande ni demansa chama ma ina fo muso ni ba nye fo chogomi
22: o an la bokta la zogolo o suveren ni ka di ama o an la bokta la zogolo ko kalande ni mena kalange andule ya sirama duni ko gele ya nu anisu ko gele ya o gande me kasu dama kani dumuni
21: kabo mafole nunula karanso keme irika de datuni wal maye siran kono kasabu ke la kanabali ya koson akera sababu ye kadem sen chama balika karanke omiye uka hakei
14: Ousmane Koita ni tunye la seri do de mafolion kala haka koro fanfe a kobe chuko jume mopti marala
2: inafe ulu gora ka ko chuko mina ibaro ka ko mopti chama nche bolo de ni minu gora koron ko bi bisina mina anfe ya amana tiga dawuda la gele ya ba anfana fe ya foka da ko gele ya bi an hali awa mami wi sigoro bla ka kon pinye ani minu yu u sigoro bla kosa nina ni ngomi na kuma kwa urunano andugu fanfe la ibaro ka ko femi mopti kona afali no maula minu wi sigoro bla kosa la konana e femi ye amarabo ni noye anyemawi utrize la transition mo wi sekundu da mayira bela jeninke la venata nunuma kupele unana kana chigoro mina ekol sodi kono kala yoro konana dabo hakele kolo kolo mi ubi yoro mina minu kana ta kana ke nuru mabo utna kala soro kake akile plana uri dimsi ni minu nana uluka papio kuno kala hala bi take kuri kuri uluka seka kala kala na soro kala ku ka dugula ni bela jeni ya adama na kele on fayan chama chebulule
14: yala ubajira ka foko kala adam na rayina wali ma madami na flo
2: kala ndami na an fayan bari ni ataka lage u bi kala su dama dama ni minu konnana e ba ni manke do bi bugu do tru yo ka ta konnana la ko ina ta san classe do ma libere kala ngoni villa dans l'ensemble an fayan la hadi san yoro do occuper le no mamel wi si yoro bla ka ta ba ke masrani wal ma genni ba a classe do konnana c'est pas libere a san
14: to sibini ko ani wolo sebe ko fana yala o fana te gila do yena wa
2: ki ka ta la mamel villa ka buli wal ma mamel genna ki kala la obita ka bela jere ni to ako
14: o stratégie la ani karamugo do fana kuma na Mauritanie jamana na mafolion ale fana joro ka bon kosobe ay minfo ambola mi ambe sigin kana
2: do amoni karamugo ni de tanga anta mi ka kuru kuru bene holu di mo o comme dem sene ya ambe ka dem sene wulle sene sene la ti vraiment aka nga se kudem wala anga na di courage ni ko la angu de na ala tuba tu bolo angu ke bolo ko fen kay go ko bo ni bolo ni solution ni ni akono ga na pe nga kuma la tsugunata akse ka akse di dem sene ni mo ukana ko be je papier ko yi papier ko yi parce que papier té amoko chama mbolo té afa chi mna ka ala ko ko no mo do na to la ba so be gringi kana le dungu kam na ndo be tu ko ni
14: Ousmane Koita nin tunye karamo do ka hakil na e kabini Mauritanie a dasera seben ko ma ina fo ambura ka fo chi mna ani fana alebe kalande un la kala fula no e benevolai yala nunu wala ya nyogona be ke mo petit fan fe na wa
2: oui mo petit fan fe la la ya iba do je ku bien mi e ba ni ma ke je ku je mi ni ay wa développement social de baraka nyombolo ka se ka demé do mo ma mi wi sigoro bla an yere ba a baro ke ko sobe ni mi nu nana an ba ni folo folo o ka la ku do développement social ke sababu demé jere je ku demé jere je ku nana ni demé mi nana mi nu ka hake ka masora ko na ka di donc e ko tan ya korla ina an yi ku do ko no ku na ko na ni wi ga jo wi ga jo ke dem sinu ka se ka blu ka hake ko no ka se ka ta kala yor la barka da kan dem sinu ni ma kala we jere du gule ala ka hake mi nana oke min bi jamana kono donc ma fongo a hati no bien ka foko ka karanke mau kuna fu je pense que ko public ni na kala e fu de kala e fu de cooperative ni fongo ne du ma kala e fu de an wona bodo wa fana am bene bo kan ga baraka noy
14: yala bakuru balam se ka foko ko be tablo nyuma ka yena wa ma fere ndon ka kala ko kan wa
2: ko be tablo nyuma ka me maje u bala maje de jume ni an no ya soro akali itai akabela chidenta iba so sita ya musakati soro en kadwala donc dem sinu minu hal nanye fereti go kata kala yorla o mogo bina jo kala minu kan a seti masa wi minu wisi goro bla uli ya be balu teme wi kan ki bara wera la pasi ka sababu so wati na ketu go ani yoro na ketu go donc dem sinu mogo bi teme bala mi e kala minu nye ni ka ekol fana tara kalu kilen kalu fleba et ti ko bina exige on a nyo nawo donc surtout ka kalamina da fali ni to nyombura ci bulu adobe dem sino ti kura fu bu banga ta kala wala ka sababu kai e pourtant si uti kire si yoro ti kire do ya si yoro bla kana do sara si yoro la ki ba soro ko soro ti kire ba donc franchement ni fere wu fere de ka tika de wero dem sino ma pour ki ukana tika ni ba dem sino to ta ni wonga soro bulu a fere a kadanyi wa majedu fana mi bala ka bara nje sino bara ti ka 100% tablo kai na tablo fana ta famai
14: o famuna Ousmane Koita allame ba do ye nyin kal do chama WhatsApp sira fe ambo lame amese kin kana
4: salam alaikum rafi mande kan kala do sira kan adama sangare ka bokka chola ko dual chama na asalif salam chan chan ra ma fole minu golla ka bo sigiora la kota den kalanko ni galya babo kan keren keren na no bora uta duguminna kana nana du kurala e ba soro ta den dun kalana bina ke musa ta baye e ba soro do fana ta seven betu na bolo abe ke sababu abe ta seven kura dole yala be gele do ye anje ba gele ya bale be ko folon da don kalana ko fona ka bo ta du la kana du wele la ni ka dan seven ko doroma e ba soro e gele ka fara kun na dugura e ba soro ta ko so minu ulu fan no fana en be fe ga nyin kal min ke fana sigi kalande minu fona kan nani no e ma folen ga de minu fona kan nani je ku lu keren keren be min be se ka min be o de ne wa te o je ku nu mo sigi be sen ka anda jamana nu nu kono wa en ke ya kalande minu fona kan nani don du bo kono je ku keren keren be min be se ka o de me wal ta o ka kalan ki na tien wa
14: Ousmane Koita am se ka jabe jumen de nyin kal
2: bon mba ko an ko ni fe ya alika da wulu semen blan wa tu ma an je ku do yambulu ni nyoma mi e ndi ay ni ter so ko ngron ni wi te be dim sin chama mo mi pa fi ko ina ko an yanda ma a gele ya kula o kelin go dim sin ko ta ko ta sira so le ko am ka fe ra o ti ga hal ki sa ko ti dim sin ko se ka ko kala minon ni so e ni se ka ko ni jere je ku limba ke ni jere je ku limba ke mais partner ni ni na tre je mermo vite mais famille développement social fait ka se ka ademo ke donc ni minu mo vite na pour que dem se ka se ka ta kalanke al ci sa ngon ga marabulu la amba ku shi développement social le ma ka ta ademo la tabal ka ni partner ni na ba o ba proposer we ba sunel
14: bakuru bala namana ika kuma ko nunu famu ya okoro maran na sisan aw mako chama be demela ka bom bani maketon fi ani marabaw
2: sikata la amako be kemela ko sina fo nyafe chugo ni sito anwere kalo saban la baina demi sene min demaya mi akira motian ni kuma jara na ba ka chama ba ta ni koy minu akira an fe ka sababu ke bala ka wili ni jati ga walu ga hati ne don a demi sene na le nuna le to baro fi ni utu do golo dat miliyara manno ga do ma do ro ko ya da mana problem la no aso ita ya ka e korke ula do ro la fokata tanfle romima deme umagobala tumuma don ko deme ukwanana demse nuga kalan deme umagobala kalanta mino deme umagobala dofini deme umagobala dabini deme umagobala kadanyi sana anga kalu sabab folo ba alhamdulillah anga seka demse nubla ukan lafiya mina ngona ke sababu ka hagin sigini jigi sigina tuma ka seka kalanta ina hotto ke malide mere tilini ni malide kono fara ku ki ba ko ni malide te don franchement ni deme ambele jire seka doke bulungan uga janyuan ye soroka bu nyuni na ambele jire seka doke tuma dola ka ansiki ka banyu manke u duron kono atambo de guna don minu kafsa nyuanya nga deme du nyama ya ta lisa labanche demsinu ga seka kalanke lafiya kono wa yanga la nyini
14: ala ko no ya Ousmane Koita
2: ami ya rabbi
14: namba fo ye ini cheko sobe iso nan kanka nyin kalu bela jile njabi
2: jarani
14: kambe
2: inshallah merci
14: kalanso sira jemuka la mebahaw nini tumbi ambolo kalase ya au mabi au seka jemuka ni lasoro kokura anka bololo sira fe ma tomi RFI tomi FR au kambe droku ngore amina kuma babu wereka kalanko kan.

0: nege kanye tan ani wolongula Dakar ani Bamako kanye tan ani Koronto obe Paris Francis Fabala
1: Salif Sahanoko
0: Au bismillah RFI manden kan san fe Malila Bamako Merikoro Adama Sangare ani moko wolongula wore be kitigla wonye koro kabine so madaina u jela kilindo sefa wari million ke meduru ani ko ngana mo ngana mulila ani pankuru jigi so krefe du ko lokola nga u kan la fasel kela wiye jela kil kan nun besoso au bena maymuna salugo kanye foli soro dakuna Sierra Leone jigina kitigla koro Joseph Fitzgerald Camara ablara kata kasola octobre ko tile wolongula ani atle segiche a jela kilindo kay dankari ke san fe kirin so la ko nyoron ko do fi ani cour supreme ni mokoche Musa Alu Kulibali bena nyefoni kanye akokan frafina kokan kelewti ka kodige alsa Yemen ani Arabie Saoudite Arabie Saoudite marbaaw yalla se bitene pour yak ka pankuru jigi so ka baraw son sori la folo ambe nanu be wala wala awi 600 anka kineni Bisimila kokura erifi manekan sanfe Malila akakiri tumbro dara chinye chama kabo ama kokura bi meri Bamako meri koro Adama Sangare de kodon a bitrina abe kritikela unye koro kokura Bamako pankuni jigi so fanfela dugu kolo kola Adama Sangare animo wulongula were de jala kilendo kuye sefa wari million kemedu aniko yurugu anikuye kena dobla utola pankuni jigi so ni fanfe maimuna sanogo Adama Sangare ka lafasali kela uye aka jala kilika unbesoso
2: Oyera lo Salif Adama Sangare Bamako ko mari ngemakoro ka la fasabako ko pankuru jigiso fanfela o tigatigali ka fere ko kera mali jamana ngemakoro doka ya maruya lukono o ka fora o wale kera malika beni kelianya na mayali ukumlura atun latigera ko dugu koloka di efela bambarachi kanyema doma muno tubi talikera kuma nyongo yaura nga jigina nkiti tigila ko dugu kolo dira otigila mogo masari ya soso lukono wako sefa wari milion keme duru ni mogo aniworo fana na marara Adama Sangare ni mogo jala kilion tofe o dugu kolo dilira kasoro o nafolo tukakanka bila jamanaka wagande lukono dugu kolo basaba ani keme wolo keme duru keren keren yara ole kofoleno kasoro okana otubi jamanaka pankuru jigiso togolura wabara otukakanka kakanye yasa ka dofara pankuru jigiso waga akeka nga bibi ina sanga solo lolen be Salifa ika donko Bamako meri ngemakoro Adama Sangare ni sigida ngemakelen ka fara mo jala kilen woro were kan ululu nomle leno ni koina otubi kititikala onyema biso madai na ni tlefe nga mo jala kilen yere mo dance ke folo kititikala oye Adama Sangare bi bolura ka bi samba flani mo ani saba kitiso dotu yala tike akalabla folo ani ka sefa wari million bi woro monebo wari sara nga unata be abilbi kasura
0: ini chekoso be maimuna sanogo Burkina Faso doanye uyu tege da fura kise milion kile aniko deka mima nyamaria ala ke kine ati gila mwofi mnali ninkera kinkase ani wagadugu deche dumaduna atungu dogolendo mobiliba kamion dode kono doanye unye mwofi if kafando ay wale aniko ko bao